Olu mo yung kuti ora era nihono na tipinata mo heke kay 9 ora ji 10 minuto o katula mo niwa ni kela mula tula mshiri kamteko jil do makina na von kenunru helam vanelo arino awe kumelo omemba.

0: Rabi Mosambiki wampula mwakele makumaswa hu anopenta huni muniwa. Olelo nintuna opaheria ni mivane lo seye ni hako hakuwa hu ana mawani kama sauluana ni sosha nkiha inikumela mawani. Ikwerere ikanle ireta. Masi wote peshawene mkwa hola ni nkwa hako hanamuhina maureta wa ovelu wa mirima ni norapea kwa olera. Va mio Gildo Makina, Delfina Cabral, Mamudu Omar ni Vitorino Kumpukani ni Arai Puswamihi. Nlanke mkwa ha wove nyoradi Mosambiki wampula wokalira ni UNICEF mrua mpaka Omwemba. Etushiruti Omwemba masi wote peshawene onapera. O zero. Ebarwa ni yela nira huu. Niko hii namuna wakubele ndia oreto la wakolera. Mwotashe ni anamuncheni. Ewe nria ya wisha kiheria mpaka oreleva inamunashene senikala ya mawani. Ikale lo sorata. Omana niha ovukula iye so woti wa ipuamporia solua ni mapatu lorata wakolera. Ni wisa kiha oweto ya kasekena kusambi oitikele ukumela oreta niyo la mawani muu. Teitu nira huni vanyi hane wamvane luahu yola wakatiri minutu miloko mitanu. Nikila tenlia huno o zero o napera. Nkahaya, murokoraka, ihali sa makuvani na vensina nanyo?
1: Ntina na kaisha kamilu, makuvani waka wakani wakani, kina wero yoko thomola. Kinkala napera, zero, kinkalaka. Napera huu o zero, kinkalaka.
0: Omwempa. Gaya, mono akanave wolo pana kala shulu pali akala van li arnako pajarata mutokwene ala kahekini. Ihali sheni na vincena nanyo?
2: Nzana ka Francisco Opre, kinlavula o mwempa o napera un.
0: Mawani timu mu?
2: Ah, mwanya kademo.
0: Amutokwene?
3: Denu vya jardor. Kinlavula va o zero, napera un.
0: Ayo, katuna toko opacheria kihakuwa vahamolu mo shima ya levale araru. Wako ha amtokweni alano wi oreto la wakolera onromolasiwa mpulenio la kumelo na yureka umemba yo wakala opi ya kau eke kai niwe tentre sai maisana maisuri mutano hai hai au lakuta makatoni rawe mu ozeru
2: akuta makatoni rawe majute palo afetari mwetana 2025 akumele majutipu atehi kana tula tale tirala okumela tsono wala letsa mo nwere ya tya ga mirimani mashilani tshuma kele hospital yo akuvea kia lolia nano na normal
0: gaya tie ni himma mro koraka
1: tie ayo ni aproka nana nta wa onto thera namma ani oran masuniti kini hanu ti kini hama sevale khani ntswa lo reto le tsa waya pale timmamma vale kahiona nkintswela. Nasinani tuma kala hospital ana buya ani nikali hera ahava likusha kwale ahava hokoli ale ani kali hera le monene nduko
0: ah mwemba mumo kwima hawa kolera
1: ahavo akala ora kana ota hawa parsi parke paira ahalu lava ahava tuwana ora fulano fulano hoko kolera yo
0: ngaya kinro tupani hamasu ye le ntokera kan hera kamela ne ke diele la bahona kin ko apanya ha ha tu yu ah shobera ne ke wen no pa he o ba ne la o tekula o le li hana mukalelo kan le ho wira mpaka o melo mpaka mroto nka haya mrokora ka i hali sheni wani muzero mumu nsina nanyo
4: kala ni ntani
0: oreto ni wa ho
4: jambo
0: kare ko oreto muni wa kolera ri hai we ra kasi sai
4: wanya ana na wo porari mani mo retia porotia
0: kaya murokoraka nsina munadi keleyo epalu ya kumele leno hate sin kumele wa kuta mwaka
5: nsina naka Elena Manuele nime arin kalo zero maha wa mirima nitamu nimeka hapa taru hospitali, ashana, kararu, mashinkatu, eletuwe wa akumaya, mashinkani doli ya utapua, kwa ushukura, ashana, kale haiva hati alta, kabo pwete ya leo tene kihawa anuanin. Kale kwa utepo shukuru.
0: Ni kumela hai tuwe nene yela? Ni mwiniru hai?
5: Nkintuwe la, so miku unalitisa mopa, ashana, kuraru, wanza uporari, manu vale minkatuwe la. Ketwe ni nkumaya, kituwela zalatempa kava. soko na la chana ka lo re ati apahe
0: na ro re ka
6: ami na patili ne mi aro kini wa tsombo kini ona tsa moretola o miru manula tsin kuma ka nintuela makelo we hatse tsa mo opora no ra phepahe so allah ho nini tsa ya nini rwa ni hospitali phua akina nkwa kina mbona ah
0: Baba wa tepele shiara na mwane atwalwene alopa na tiana
6: ulupale akani hotelo ana wasatari
0: amano muniwa nyu hata niwa hoba tie yo yerane ye mawani mu
3: verta de kunoti alupale na mwane atota ne ama basharzo aya kwa yani kwa hala yani hal
0: ele hinyima yala no wiroka akumela no kwa mweke kai
3: É verdade. E aí, o que?
0: Nem para ir nem vai nem lá e como ele mawa nem mau zero Carreteria vale maia lá. Indo zero ona pera o zero. O distrito a Mwemba. Monaka atunaka e quilômetro cá nesse ne o vila 8 quilômetros. Vai quilômetro tanataro. Encaia. Alu pali va a kala mapuru makina kwene anche nundriwa ohimie pahe makale lovate hata mutetheni okhalo kumela ka orete ne yorola ntoko orata wo meka hata wena munjeni etusheni ni variwa mawane munikalanyu we munatere hemir kusese ni hemwa ya kumela ka tomelo ehimwe to ni enhimwe
2: tiboko para njeni avate nivele ke kora bhaza ke parato andesh nata na na mathapa ni na tuape ha no nyawa ora bhaza mathapa le sane ne manu ko hala na apyaka bara unditari ereta merman
3: tam pegna ma kulle ha manyo la vaje hima chote ne ti khalwa mazaru ye kran thover gani hi
0: na kulle shon tevi mere ke mali ke la ka ye miya was
3: Hola, hola, moñola va, eres otra en de llevarla en varias veces sobre o cuanto la retruce para que pueda tanto. O cuesta rápido aparato, rápido matapa, va a ser oña primero. O hay que le sapa oña vana, va a escuchar tu hora aquí a Kenya.
0: Mai, van a ir a Nevada, no ahora traigo la batuconi, andrepe y cuatro cuá. Parato pahi ipaje anikala shana shitiana enivara ya tiana o mwemba we anairatela na sekairata sei ya siniponye maha kwa sokumela sei yo sinikumela ndiri maoneke ireta samatata ni mona nara muhao nyala enikale sheni ni bario nikale sheni shana tiana
6: uwe mawanyi humo muni nivela vateli ni rapi parato ni nivela mpani ni nikatekuo ikaruko ni narapiha So here to Kuma, he can into well. Muggle on a pie, you to total in Nivara.
0: Gaia, your color Vangene, we himini, Atu and Uriamasi, Anivira, Arna, he made him Pia, Ulernepo, so I, you couldn't do a rehe.
6: Nimuri Utashi, Tinimuriahu.
0: La be akala an labo la du bali hale umiru
2: ni fundinari ehu e pairo hela no evelana nenna emota manno vale wira onata le tenrele humatsi amuro shankelo khala kara na rava le wo ninni pitsa nurika athon ninni pitsa nurika matsale ankala e po vunjan mare posuile ku khala ka emota ya vale ki ya khana thumane re dire hala bani rele ke matsale amuro ale
0: ba o khala la beka
1: Kira le vale ni improvecare muro mmo vale ni improvecare tai khanintuela masi tinira ho makhale lo mun na pero aun lo la ni hano fontanare masi fontanare ka tinni sirivere proke khanitowale o havo zer for example va zer vava o havo o sheli khantowatu keiba fontanare ni nuzare ni pro ni mato posto nu posto we khaninto ahiano va va zer vava ni nguria we uwe ni fontanare rimo ta ni neveru skola Nile yo posto elele kula semane na hononea. E honone akahini nram mapuzu. E honone akahini nram mapuzu. Kuruke ehave ya haki tojumili kwantu wavele. Ya hewa kunyamu kuniva hata sapau. Sarteza. kanona le thwile pote ke bale na na uzari mata ale nani khala mannene no uzari ni sarte zo le nani nani khala mannene pano metsana kanona le thwile ka ke bale te wala na konte sera ka khanin tsu le thwene so ni na vekela hiya no na pera un nonno ni ni sofera ri vincere ni mate ni rena fontera aria pinli na pera ntero nena pinli o shkola ni novo posto ni posto ni na wala na shkola ti awena o posto ti aweni ninni walla na mate ala va posto le shepinli nam vekela kuverna na jutari anuan le permen jo reserva vanuan le ana mentari pinli e mota etipio o le sheni o sheli e mota etipio nu meyu na va vo na jutari atom nan tapa on tapela kuvernu yo so ana jutara le tito mo vo parece morare lo an roholo
0: a vo mo hinya Mai we o kara mama kuma ka wiliwa nyu sapao we sa certeza ore toro la kiwa te pishiya
1: kano nale masimitano e ona feta ri vincene nani pelo khura na yayo ru broken tun in tun kwawe kan tipana poti o liawe nonno kanin thona mun himera ne in himyaka invekela ka kuverna na jutari anuane le pusu Bazeru baba ni na pele pusu hika ni rina rina rapin lisa ni oposto ele la tirna tinchene ni na safara ni kula simane na hononea ni ya hononea ni ramem ni tula ya fetara le bazeru baba tu afetara la ya ba pako le shenu bana ban kintu ela tho
0: ni wiwe ka du bali hwala iyo kale te input ko wira moneke atuna ka oreto la nakala tho kolomo liwe ka wa masini mawurerio pa he mo ha wo tho mi ka champion sa masure la urumela ki kala yeyo
3: Ah, te ye. Na ba ke le ba so bile tse ne phanye. Na so ferer.
0: Ka yo ka thole ne himmela a sire go raka. Wo ruwa ma si nyu mo hira ba le ma ho phanye ko le rola na ni nyu ene ya ho rompa go shipritani mo lolio mtikelo wane. Mo entre ha ya re ma si ya o mo ka champion ne ya o la dia o mo rone himma e re ka se sa yo ra maro. Ma re ma ma ka nya so duo teni ala mo iwe o le la.
5: Eh, men kin tsuela ka la wore ya re ma tsi. Ka la wore ke ya re ma tsi men ka tsuela. So tuyo kanu mona chamo pa he so ni macha tampeni ni soferere prekuta shuo nuni evela pele ni ninchi va vinche ne makeluane la na macha ale na tembekele hu era macha o pene meno chuna mentarie meno vale kininchu ela na chari hana vale ni ne ro muro mwe ya uri hana mane ale kai ke vale machi ale ya ore ale vale kai ke ke machi Kada teni tswela ka
0: Ngahe mai Ahubu shio mo hanuru amasi muzero mu munapera mu anni anni huvi hana ana munjeni mawure lwaya muhawe yo mika jampea samasi
6: Ayona nuni evela ni meli na kala uta sheli o sheli yo atero baba ni meli mati akapita waya atero baba papa vita o sheli wo ataini pirna mati tone hui etona yeya Nini hawe la vinte, nini makelo anelana uo posto uwe. Nini rwa uwe puti ya nata uwe, kiso yu mati buruke nata la vinte. Sheli ya reat vinte, ujero na reat vinte, uta nilipe la uwe.
0: Mukale lo makate lo atui kuo, pahe. Ani hai wira yana hiyan, nakale kala kumaruwe elo muturu mwene, oni hai?
2: Hey, imagine ni lesha tama toka tawo na pelo kata nirwa unkupure niwe distance ya njene. Or kubure wo tinre hura eh le ni venyere ngwa
0: mmemba mo vira mo kubure
2: ah tin venyere ngwa hura eh ba ni total ke ni rimpe heke ni khutotela ka na rwa balum ba vesh pele me shudi vira ka nan kha smalan tero tresti ya ni na thurwa tho ah
0: ah tuna ka mutundi pintelo warre ko o vaka wanye tho amata ni wani we yori her yodigi here wiru amuni hay mazin ro panyo
2: ah niri hata maha so fermente ama ati wira ka yo pusu muni kona wanla ka wanra ka kavale kara kavale uchi su ki ngwa ka stress mane le vale so fermente inche ne
1: ona komentu teretsa ora ola nu ma oro ro re palti mano na re ale palti on wan ki na ku on ku she palti o ti khala wa akhale na primeru vale mano ngole thore palta ka kanura e khoto yo ke lava Porque ma pura ini ankhala mati khumpire tsare ntho banya tere tsora ora kin ropuso. On khoma witse segran kin ropuso mati hine nun tele he khovati ho. Ora ni ropuso. Kanwa lo phiya we. Nimphaya baltikina. palta ka manu ke phai manu ke phanya ke le khotra tie ni re ni ra yanu e ka shara na tia masini ka shara na la tuwa ma tia la la pusu ku wa ta ka ni ya ona ta ka ni apa tari te pur ka tini pura ni khala na ma hu masu pusu ku are la wa ta ka na masini na ta ka na ni ni ru na na khia di vana la tuwa ma ati bana me li ma ta la pur ka tikina ku ya tam vuku wa parasi ni bana ni thola thola ne ko hang ko an pai mana tia na tirna havara thola thola pinata mun khwa la se aru ra ma ta la la parasi nan khape la ra parasi khape ke hi opu su etri kina a ya la ya tara tore le na ku ma tara tore ro pus on ni ro re palti on wan kina ku ke pa chere mu khala pe tire vera piso no ku shela no tik on wan kina ku e pa ta ko no wan shava lu tukule li ma ta le an tukulia kwa tsinkora han wa lo tukule li mi ko ku ma ra kere ko pusu em pa ya palti ka o tiki te mi ka re pre mera piso me se min ki phaya le palti yo ke le khotro ba tim ve ke le hu ma ta le na me li ma pro ala la men li ala la yam vu ku ati kina bana yo ka theni ni ka thani ni rapa so ka hiki etu yon kuma en to kama were li wala basire ne na hime were onyala ka hiki puya kala ora to tene tingwana
0: ya himmale mama hiku na fanya ne ya hutsiruta we rati na ria hu evila ona mapa e bairo kama sa kama sa watu nyosho sina mashele iriwe o kala e balu ni kumela hiku ala non rahu urumeli wana mane atish kartavele nkahaya muzero mumu na pera mukanona ne kujua ka tatish kartavele rihilwa muhimye ne omoroiwe tuthana kuja thomas ne rikana hela na rohano wane
1: ayo kimbanya hapuruka tish kartavele mina matota chinchene khambaranya uzare sana puruke mapuro makina ku opara shimika aita ko phia wala kinni phia kinona athipie malikite mtu apuani wa athipale malikite elishu kinthela mum otala vela orwana ni proni kinaku makhala maya kinona intheli aka matiko ko ya rupepula andani ya tereta mentu phare bano mumu khani ntwe la uzari tishkarta vele ko alukere ni proni mpanya mushtarata ni natikela pale nkintuela pale tishkarta vele bale reta manene luku ni proni nabanki nkumo olimpuva ithino na kaso so uzari usayaru to khani ntwe la uzari porke tishkarta vele tiona nara ophaya ni porin tikhelia khurupe pula wala nkhuto nyele khunyake lanyu uma itswele khamunje yolo wa manera tsinana ra ninkunyo ti wana la thuye yo opanka ti wana la opanka keyo yo vir helo nana ra yo rera nina jutaru yini rupa nana mwana eva mas eriku
0: kai arupali adishkartavel mu yo mayu lan turuga yo rera yo kala wi en nikana kali herna mane rupani rupai khobe hene venjale maji yo wobi ha
3: ayo en rera no istar mena mato twale anamani la wala za kanta baza ona reha e da kallen tado ni hunne wa kha ma gul shawole endo manare maji ene tola usar mena mato to yo manare ori hela ana reha kulane par nona yanne a
2: dimbavo skartave lie tu taria vale mina mato tfe tipu khang kontor lare mati khelo purke ale tantuela tinira ngwari akungwari haka depo shoron rulele apmakela unjathi tintuela ya anene
0: ntubar ke balo kanyu toko mana mamlo pana yore lawa okhalawe khamro ikhalo ngwari hamano skartave lie masivan tepesha anikala ashari hu ashirukuri hu ashimai hu ashana shitiana nikana huma wanyi hu etisheni
2: andebe hawa tepo ashana shitiana nikana huma wanyi hu ale anu ankalana anamwanale anawari hanamwanale tini tuela tepo ku okontorlari
0: bark balukea
1: wendera
2: wera parolo kampaka othipa malikiti tarulia vale kia tikala kama malikiti nimwe pararu pepula vale buina nara
0: yorumela dishkarta vele mama riwa hai omempa nno ama yale no hakulle wiruwe nirani ya yeyo mayuwele anyonyuwa rati Mosambiki ona mapa uwe rati nino bukalo mosario etwila erie hai mama hikuyala nikala nihi hana mwani ala
4: maha ugeristavi yoyo
0: labe dishkartave ya
4: yoyo wetu chwela korobo
0: kabudula olo na uruliwa no rihiwa wasa nerekezisa kabudula na mane oni wari no rihiwa
7: le tuelo onesha opanka mi kintuelo romola ni ntuelo panka to panka to matikello kanintuela bana bale na mwari ha mwanole ni makelo kusa unrula utikela instarata ni momwe bane pulele ya wavale tina kupia purwani ya kamati ni mwe bale kanintuela wera fitiki yele pwini provekare mirimane bana athwakina ku anikusa purwana nesheni nlikitini bana athwakina ana staranya kina pangusa putikela ka starata ni mwe ya nrularu ana vangi ntswela wora fitikitiya ya skirtaveli yo walani mirimani pahe ngitswela
0: ngaha ya murukuraka
5: tsitsama kanintswela usa rehina mina matoto so nintswelo ngwari ha mama no lo hiyu sheni wora kina jinne nsiriviri para iruse mashipara uza rivata vale vale kinintswela proke hene nanrula mama nole ni batabale khane tpelen likiti nin rihela mathapan yora kana tinkucheta ho mathapalo apea
0: barinta mwavo
5: enyewe baba mathapon kutavavo tintine ukwapea kama shikarta vele eriva mwana hiruse tinre huro ape mana vale ore kina yele shikarta vele le tinne provekara na mana le batavale ma khinintswela uzare proke na kushela ni hera mun likiti ni mwe una kahi ke pepele ni pepele o thola thola kina ra ko ro te pa o so ferero nu were ya ti ya mashete hi ni tswela u za re na makathiana ni ni mena matotho ni tswela u za ru hi u bale pa he ba shiwa chavale kini tswele luka ri o rwane la
1: nanario hi u thana ka nanaria era la anna mena matotho tsin nanario hi u thana ka nanaria atena hi mera ka mena matotho tse kwa ka ye manena luka ni khali hera vale tshikarta vele ni tipeka likiti kukusha kwincha thike memme o talaka ni khitake laka tomo ba parasi morare lo parasi ana puya ana shinta tikina ku
0: mi ongrosh kurla nimpa heri anlo ni vanela ka ikumelono ona pera kinu maliwa yarwa yarwende ni mukwa huyo le shwere ke wendo pahe me ne ro mata manda ka ke la tele vale ka ke la thiva a phanyere rula ayo nim vanela mwa holwana ni oreta wa kolera ovindre mwembamu wote pshone ona perano o zero oreta waponye kumelo adutu na himena mane ashitiana shilo pana papa nsina naya mwa orete ni yolola wa mirima niula akena ni mwira ya kole rola aisho vere wa wema ya ona vetu kalevo mwa hawa mwono wa kola kine wapanye kwa hiyo mikrofoni ila nkai halisheni nsina
8: mwinte na kina atumia mili kare wantokaya
0: Mwemba
8: mwemba mwayo.
0: Ngaha mai na vensina.
9: Ame tabiyashi. Ke nkhala wa zero wa vanu kwa ka pile bale.
0: Asante. Ani akipanyi vaka ko haka ashima yala ni ashulu pali akala ba wolwa ni reta wa kolera. Eri wa sai mawani muindre hai.
8: Reta wa kolera ntoko bane ra ya wa bale.
0: Marwelwa wayo ya khoviraka warovala thoni hayi ama khala ntimakela ya boneluliwa ni
8: hayi wawale athwale waporeto wakolera na kusiya kurohya ko hospitali wakobeya una akolomolo hiyu na akolomolo uchisu na akolomolo thana sempre kumvire ya tempo akurohya ka okulolia ka kufanya ka miliori ko hola sera ka wanino
0: ekina kuna na labu lafu ni panyendria ya tioluwana ni mukallo worata Wani mawiriwa akala nikusha masuhutu wanyea Ashilo pwana kwa akala wana ashima ya lumuru wa masi Masi ya utiru wakala wakaleke kaimu hao woye wa mikacha mpea Wakala wakena kwenimu ya atreiwe ya kulana kina nyanyala roeri kwa ntuputuni ya kusha rika ya varahana mwane Kaa hekini,
8: piyo Piyunu pale yeyo wanera ni ayo pusu wakena hawa ni wani hana kurisha kacha Michomacha ya palitia kuhiria ee miku wakona Kamu tu elasa kan nama si kawavita, panro sepanin kelawar kawar kawar kelawar engkelu kula kula, kula kula kama si caca raka, ya uriawal le, enak melang kuta kuta yang miriman iawo,
0: Itu yang penyendera van, kalau kena mutayan yang recover nila, yo kala isniwar hiwan mana ye, ohiu, wasaka kiruliwa adiskarta vele, kiruwa shima yala. Ahi ala riva wa kina kuao akala masukera hinsu la hina helamun litini
8: I have a hand and didn't an era, Yalakamanole, who yet take on Laka when it's ya, quit Hippelaka. Purkeye, General Kulasaka, Kuhelakata, or Retta Jeye, when Helia and Tobalo and Jaran in Tobal, who yet take us or yo, Kitchen Cavandera, at your hair and we hera or etta.
9: Kira le mwintu mwintu atwa nivira. Ale ya viraka makaro na niti thala wale koya kia nipanyi horeta nkena kuhiyana. Nureta olala wa mirima ni wonyata. Operishpalimente wanapera baba onkala ntoko nuutotola. Masipuusu nirino napera oti u. Kukara naka uwe nkachampia ni uwe nkachampio shkola. Vaveri ya renela kiiva tepuusu wa. Vale ye mikutokuto zini nipanya hata nipanya koreto olula. Sona ya panya wala shani hale. Nina kuhu hospitali. Ni ya kumu hospitali ya loli ya na wano wani nino. Ani nivo loli ha aseraka ya umeshi. Nivo loli ha kama kale luaya poraka mwanyi humu na masiki numi opira. Kaninkala ne taratamento ya ura na aba hileti na aba hisheni na aba hisheni. Ya kumu hospitali angolia ntikwa ntramwa nuhi titelia. Ale kia tepa okala erutu yanka ni tempe. Nimirima ni wayamwe kia kala sana pura kangela tutu zo hitu wane. Pini ramu ata nipanya koreto otamo. Kintoko nyu papa mwalo niko hakoha niretra yoyo. Na akala nipusivele uira mwahi ula ya panya tashana akala pooti koo. Tunako panya nipuro na oweme la walano uimpitela. Uriko shpitali, ovila, nuseta. Vano nkumana mwana hiyo hikala niponsabili tatu njia raparo saeta ni mpia ni hiyano ni napo yale tore trankina. Yupinupu welele huwira kahi kivani nko hiya wira nituwele wala na wale wishutu hiya wala na ya elela nireke shee ni nko hiya hii laba.
0: Ayo narundo vanila siyo nisuwele ke mapatu elu haya nino ya kalawi ala niwa ekandia ya meru mroto vara na vihina vini hala. Endere la hukandia huu hala ntarihelaka. Tetu kandia huu.

0: lakaro hanu rapoti kinava hiandarelo nitini kumelalele mane lapo tsaku ninona ninuwa katse muhima kataka epabi ko shukurela himore nupaka kova hi fulana mane himwenyi humo kanintu wela fitikitwe dzinuania kiya vahiya kiya tuwela kala katiyo hi ninni kala motsi kula
1: va a certeza ya maduro mama kama yara no nyuro mama ka heto kuvirwa sapa mo ni certeza atru no makela him varla muteko yonde sai
0: a na him varla muteko kano na leto e akele
1: na retro kwa te pasiemo
0: retro kwa te paleto toko khalaivo ni re huni na tuma akela manu bani wani ye khalai potiki no liala ni yake ni khantuela kuma ba kanu wani lieto manu mpaka ba retro likieni te pelaka
1: ngaya papa ka e kinko ha ko ha kanu ri hai
2: Na verdad ni la satu ye chawani ya bale khanin chuwala ni chimani ya ban tepa ya oretro de
1: amana khan ni vira mumem
2: an ni vira yo an ni marula che enu pa jiga che ni mora che na maru che phante e phante ko hala tikina ko khomora che hoten ko hoten de mpele ah murer lo khanona ni magole le pia khuwa ka tu mana ne na viriana ntoko oma putu ni ni uraka e elo ya khile sukiri elo akile celeste elo akile ya no na to abaye Makala wira na poeri atu abu, hiyano nani na pani onortinno, inikumela poyo nta kwa ni poeri kano chamora mora vale, ha? Porque mapro mencha ne, chininchi walokihia nupa yejo walokihia, chakina chakipitua na wale dasaka yejilokihia k, chenera ne akweli ni ni hawa.
1: Masi ekina ku, kia ku pia yuka tuna koko ha, so wotiwa hatu lata wa kolera, akala nro hinya ka mapro makina ku ne, ana chochorla masakartari. Pahi marekula ruka moneke aliyo tani misa yala wandre siba wandre akela yo kena kivirhela basulu kirwando di ya lero muruhe mugumhe wampola mawani muri hayo eto enenela
2: kweli miano totalmente miete mi kwanene ohawa uo osekretario ya wantokocha mumo
1: ibo ntotena lukama
2: aratele ya wan ya kantokocha mumo ikina hawo mento male oniryo la nkunya kapitau sekretari kapu mpewe Ngubala kana ngihalela chicha mwera manene nduku ini panya mahuku okwa olupatia oloromula cha ni lese mwano ii hele hele punte kwe kweli nini hawa
1: nteniwariwa na maholea wa mawani wawali liha tuwa lala akina kanirla ohisuwela wira mano ele ni hime anjila nari wira mwereke sato anir hai wavili liha mihubi
2: nini hime mihubi wira nyanya lopana atuila hika ninjolo mkumaya atuila la allahu nirekecho nirateke nikweteke vapua panirhia ya masi nini hime uri anapeke nina varanya soyo nini hime
1: Maikori la valensina nanyo, na kulihekela na ve nihimia hila ipampori ya sinihimu sovuti wa kwa tukena notiri wa tuwala, kena kupaheri hai, mwenone la hai. Awala nyomu nupu wala siso, mwene kwa niruha tasa karatari, wadata wakole.
3: Mia no, kininromo la tinata mkwa kama ana kumpieni niloko, mikini hila letuila kurusale lahu, mkintuwe lomkumaya, kinro tawira fulano, kinromo teria. So mi, kinira hila letuile la, Ele twile la madene luku tinipwanyi hale ginjolo nkuma wala tinirani ya ginjolo kinrowotha rwanja wira tafulano nata tani mingi nakusa nthale wira afulano alewe mwana ko ala tani mwira nata ngira twire haki ya luku
1: mama mani pavela bale varma swahila etwile lele ri bamilo babo ri hai wa pavela nyu okali hera na mvani lwahula
4: Eri mamilo baba min toko mi ba manang khayu au ke phanyale me pite pale au ke phany enu pa ke re la ba ya sharp enu pitu la tu ile we phu khule piya ka masikhano anela le thetwa em pa khantsana mi ka khapela we rapoti kina ma chu tarriya ena be nhi ye shiri akele masiman toko mi inkirna manera amanna kanu kwa ke ri te mina sha na ka bale nlelo ri tsitsale ni manang khayu virale khalai Masi nkirana mana roveniha. Bale kale pia bale kani rapoti ala shana akala naki kumiherota kuwa herra kafyo. Kui kana ka thamanera. Kuni raka baba ba ana puya ninyo shana kamwale ba mwana achutarale wala ni mavekelo meza wo wira twale ya achutari ya rinsivate ni masi kharina ni twiyo ya phanya bale ani mana ni hokontoro lari Masi makhale lo aya khana khana konseterari baba bana pera baba kinaona wira ukuma na pera mpaka na pera toshi kinaona wira ni porona wenna kuta yakha afali ari mitano mwa hiyo nani point kole ra masine ni rapa tu yokia ni tikiniha va ala ala la ke numa drama na roba poti wanzo nyakuli hana va wira biya la sakaratara no ki helela masina la itu wala ketu mana anni raza mamisiki tukula phatsara wira minki ntu wala ngi ra letu ngi ra letu masi roho ku ya shukuru masi ala phavala nini shira poti pini raka wira oreto lola ni poro ni nkhumesha ya hika ni ntu wala unyala ni woni ni nyala masema hikwala no venya khavo mwana mwana mmotsa khala iba ana mwana ya waru hi ndokolola kha waru le tshwilela a waru hi ana ntshwetswe wate masema na maikwala na mwana wate na na waru falarda na rapi hi ana arapa ni sapa wona khala masura tola nlelo ni na khala na ka ke ni puro ni mwayanno
1: yo khala tya himma wi faralta sesi himma wi chikarta vejala khala to kinaku anakusha tho yari hela sevale vale munta mane kuya to makari pa 39 lo yape
4: awa anir hata ma atwiwa ne vira mapasajero ankhuma wa matsuwa ra ko mayaya ankhuma mayaya ra ka wa matsuwa ale ya wa bashita sa wili pella ka karo ya ndula mwana ya kanona to manera o thipela ne ana ma wa wira ko lihi ye hipa ala na rula kutikhela ka vale hina hala vale khiani kontaminar ah
1: Vano ni vanila kama hahu yola opore yolandri ni Sakina Asunto Charles omvaramite ko sa onama lola odishiritu ya omwemba masi wotepisho wene shipiritali ya omwemba nkahaya muhano Sakina Asunto Charles ana mawanela ni mwiwa humu evanyana kama haso hiyena sa soldu wana ni kolera maponiri wawe masekili wawe ni yesi ni himu masowuti wa mawanimu etuni varawe ya ama holela ya kumi edistritu ila wawale liheri ya mukalilo la watu wa kolera na mawani ala
5: nzina ana kasakena Asunto Charles ni de verdade Asunto mvara ekipe do Saudi para wahi mera na mawani ni nae mera sobre makalelo amunla pone atravesh yo ira tela puane okwetsa puane ya rava le urutsane okhutsa okhutsa onyawa matata ni sabao walane aikala ni sabao etrura o rapi hata iparato wa puane okala limpo akrapi hana mwane okatri kuo sempere wo hinyela o khala we ro o vara yo meteko yelelo melo hivara sempre medita preventiva tsinkhala para sempre ke hena para lelo melo hia lelo para melo hia ni nae mera we ra re aphanya ola o retrola hi honkomane koani para ompere veni re retrolo le humpe hospitali amba hike mati sempre akusheke mati ya rwana ka vale hospitali amure haka mpaka upi hospitali yakalawera hana nlanya wa kiviru ya mona wero mpanyo retrola akushike lanya ne akushike mazi ale humure haka enkerana nlanya potu kusha mazi kwapea khuluka makhe kulerimotsa kuhela esukhere tambe kulerimotsa kwa aproveta rokhele dibwe soro bashaya khalane tempweyo akushema tsala fontenaria a luketsommo a helema a selese ukirivakani makavakani aviraka amuri hakan retrole para aprovetare ompe hospital sana
1: ikina ku enashankiha ama holla miteko sai kumini makuru para kina kuena filo mlaponi mahu edis information o himaso wote patulo tra kolera muteko ni veriwa tisheni wokalera ni ama holla mawan
5: De verdade de informação tena kala vincene mabai rommo mas muitas vezes através de a conversa em kala neho yana na saúde na comunidade anirwana elethela le kwantsa ja o parariha kwantsa o persepere molumo ene a himere hala o raepa e verdade mano kukhalale A través de diálogo de empanque, um encontro comunitário, ou reparar de sempre.
1: Não se curela. A Santimico se curela, nem pode herir nele, não pentar um niwa, ou na perra, ou emba, nem vanela, ou na herria camacarara, e se nicanle, ou varreca, ou ina de nacalheria, anamawani. Wose koreta wa kolera. Alu pali hiru karo kenyala upiero pa pala sakartari. Ngaha ya vanto okati tiyo la van la kinro vanela. Vari kiva lo kiva molumu sheni ni kandia hu ohala ntarlaga. Ba okan leo ni warani hiyo upia. Wibu ni mpavela huwi kolero hina pia munaperamu muzeromu.
0: Anata nyara kinyera ni kateke ni rapeke unu utalivela na rupusu uo epa nbani hekeitza mkupaka genjeni wate kuvela ka kiara pihataka shane hu epa rushaka eretra ya kolera
1: alubali
6: ni rapeke ni kateke ni varake duzora revate vale epa ra omomula meremani mwepare uko hako anuko ntuminari
1: katuna urkunula mono lano kaya heshake tonuma Baba, handlia kandlia uhalaba van lakini rova ni handlia huyeta laka inirke sai. Thare proshen.
7: Thara tito mna shelia nara kumi vale. Nikushaka melo kuvela ka. Ni hingu hendre mana mani ole. Ono mbara vonta tia utuna wawe. Ni vele ke ni rapheke paratho. Ni rakatheke. Ni rapheke mana mani ole proke mana tihi ni ninya lela. Yena kanchu ela wira miyane mbara akela vayo orera. Minta pako shukura lata iyo, anapuya nikali herakene, atake niparaka. Mkole rola, ya kalawira triyantu, nirutuziri hiya kalawira mwanene luku tampeni nave kalawira chante, nirutuziri.
1: Aropi yowani yukole rola mhereranyo umusipesha au la morongwe haa.
7: Mchaka, mchaka tanghawa. Wano kamwaharu mika kipayali kuhote, so awa hamuchaka tiratalia ya nipura nekahono tunku. Puruka uhawa wanghawa wa yena nimitikini hawa, onchima kela uwe. Haa.
1: Mai, ngahaya titi. Ni rehaiba ikandia huwira. Tarehe ka miruko sei yo sindale ya mawandu ka tukuna na kupaliwa ka tukuna hina kupaliwa. Ose koreta wa kolera.
2: Ah miki ne era yo tuyo jinaona hu jiri helia ka yo ni ri andri hela twamvera. Ni reka waona jina ri helia vantamani ma waona na onaka ni reke kuka kaka ni ntata jo nar no neke kukusa ka ngana tipelaka. Ntiri kuntina ka ntamola kunra byaka kuma apaka kenandia. Pi hupi omba hakora na anavale na kalama vyao ni nywele na nyamwana mwana ni tipeleke ni hiyo deflarta yu niriheke ni hire kahure temika ariha niriheke wapuwa vao ni tipeleke pi hupi ni vahaka
1: Mai
4: Nimiki
1: Ovela vele uroka laro nireha iwa
4: Baba Ovela vele uhuo ni hiyo tuyo zintikela za avire kui huyo kene era wera he na shi nene pairo ni namwanzo weha makerekere na phanya bare ni totreke ni thipeleke ni bareke ya bare huni lieke masi I yo lore to la khurero ni shanki gore ka ya khe motsa mo ni ha thipela a thwa a cheshe e thokwe motsa ni fulo na ari ni motsa nen na marapi ha kutan thwa ba komba ran thule wera I ngen ro ko ntemi na riva Masiva, manene nluku anachu tari etu ile kaletri ni vukua ya kaletri ni mali hawe nluku amalihe ni mumule no hawa. Ba yita elelelelela uo uo na pera toshu uo watanu mala vukurua. Masiva pia batewa wani panya vukwe tia. Kuni raka uira manene nluku anachu tari etu ile vukue ni kala kumi. Niwara yake malaria kiyaro hospitali. Ni anipanya balone na kuvela hospitali kana rina thomanera uira ni na sa to hospitali na ata mani hurupala ni ro hospitali mani huwere ye fe pir ni ro hospitali kwa kare ni mwira enira vate u hova mikuto kutho ni na kuvela hospitali kulipane
1: ke hamro koraka
3: ni meki lavula zita mwira ndra peke ni katege rato ni pa oni maleleke ba pa hi
1: Mai, morom hinya kawina ve monne ni maitwa nyawo retwa kolera ba e kanlia ngala ne telakati
8: Nenahana nipanka kenjene, ninakata, ninarapa, masi, nini tikini ha? Patui lela vankumae, nini tikini. Zola hinyalama malora kalai, kariku yanguria, pati kinavela, latrina kia kala, unanya mamuna na hilaka bantruku ni mashietu ya kisa kunelel. Mashungwa nono, ninarapa, ninakata, pati ninavela, mashimirimane, minini panya, mana hiya leratele nini tikini ha? Mapuru ankumaya anima shana ka apa matenera kura twilela evukue ni hurata monyi humo ni nirata ni hane njieni kihinto ko khala evo ahimia po ni nirata mne twile nani tikini ha ankumaya
1: asante ngamro kora ka mokhana to ko yo hinya wala mpelo thaya lasherene ke hai ambavelo thaya wiyo ayo mukwaho la wakaliliwe ni miyo Gildo Makina Delfina Cabral Mamutu Omar ni Vitorino Kumbukani na malele hapa rona va mosaru kumelo opo mekani ya omemba masiwote pshone ona pera mutete wa ozero muhinama mvane lo lawulwa ndoto wa kolera wa mukwaha mosaradi Mosambiki kukalihiriwa we ni UNICEF. Paherini.

yisalamalihela kanahu ni nampira yisulihau wera na mashiela tumalihema shintano sampira mpato provincia mkuha wa mulo kwa yetana mosa lelo hima wera ferro nakala ondrike timi nkuyela nitishipotu nakala wampuwa mishintra serumpa mwetasa msambika mpanto provincia lika tushkampions onipiro kumoni melo sabadu ni mkuma numa liheria wa arsenala mosaro ni PSG makosho kura sanja ukushimsileke ni mpira ni buata hardi.

0: ke kaina beto minyo kituna wira ko hosh kula ni to torshi kolo kala wi sipo na wohi ya tetalia ni bahin ko fushere tumusa papa ka himi avanche ne a himi ka wi minya do kiti pela vanche ne kinene mwanaka nakala papa ya ri hai ni na no ba kituna wi ya mudeliwa muri mukala wi ya pavela shaya ko na samluko tuniheria bodu roka wirane apa apa ya lohiria vanche ne arnene mwanaya ulavula muradi yoti ya gilati kuwani anamuiwa masi muluku kava hende okiwa vanche ne oriwi mwaka yoli kipachendra kuradi unu mwaka mkwawe anakwa masi wamuribani akala ituye sahimi haya nilelo siri muru vanchene ikira kusini irane anto ela muhimani wipa hapa konta luvhe nyamo nene papa inrene ha inrene sai papinyu yale himi awe muku pali ni hiku nopotoro kawirane basi nga hae dotor shikolo kathi uniro ke lakai we vande rego thwani kisivela ni vande rego vanchene nga hae varuwa isipo sanyu mokana mutuno kalihirani wala mumbara mekinyu sotene
1: Masi lelo nka kumbe okhali na motho fix uki khalihera mashi akhala anira were pakani phela go khalihera mashi khang khala na efforts a total e hore ke nane mo ira roaka tika ka si silent town lelo nka kumbe okhala la
0: isi po ya so khala bu internet ni wala mu studio pa hatu ta khandla yo phaya
1: ba pore ngwanto sire mu studio pa ayo
0: masi Nyaki na kwale aniwa pa hisipo sanya nsiveli wa ninyo akala ala mpavela wosu wala ni toku modelo vava iwale ani wala nsipo na ni muradioni akala opa nga saida toru shikola vavi na umoru okati tiwao nyutu wotu meho pa nyuo himia ikala yopo nyua
2: uya toba sipo wakala wa himia anona mkoi
0: wimi bakit naona linga tu mapula kamuru orera kabe pa hi
1: nta meki kanle opa nyua Variari wa telefone 84-62-54-450. Nombaru naka na potako.
0: Mutigele to.
1: 84-62-54-450. Nekena 87-69-54-450. Kino kala opa njiga.
0: Mio doctor shikola nkirero tepa oshikurelani.
1: Minya anotampe kwa tepa trapela.
0: Sisa, mustudio muni pwede na nesinko ra makaripi ni minuto miloko mitadu ni taru ni sinihala minuto milipahi. Kwa wito, doshi kulani yungu anumuru wani.
2: Mwake kai masa sifa mkulani mwae ya. Koto kwa herio kiniku ni mwasa kaya la mkubu shita wala.
0: Kamando sifa waya.
2: Ya sifa baka bahiyo. Ya kala mkulani mwaya. Mwake kai.
0: Na mwiru wanyo muhina suwele wii na mpanyaru tulapa nuopiwene. Mute kenye ketu. Basi to. Mustudio sita kwa simalani wii radi msambiki. Ombara no kati no kati musurukumu radi. Uni maahi suwele rumela. Ono wamana mwisi suwele tumeliani.
2: No pusharakani mwabara wira. Na alabu la mwahawa wakapelela ashiroko ranyu ni ihaki saya. Nto nino ulotalani wira. Nihikuna yano ninrua mkale o wakapelela o radene wira. Ahikale yo wakumelela ehaswara piso piso.
0: Adotor shikola tiardi hiyo mustudio mu ya ruhila isipo saya sore na nave toku pushendia ikina agu maithara na halo kimora. Basi ituini rade amuradi uni. Minya na selashina Pedro Bambosaru. Namu aparaka Ibrahim Darita da kwenye doho la mikrofoni.
2: Liholi ya lihakadwira Abdul Karlito shtani paya ni omaki nane kaka jildu maki na toni uhawe hasa.
0: Buhili ya le, we, iriwe. Iriwa hai. Iriwe, mwako sihi nkumana atu, ani kumana muluku wa divere ikuru. Esumane yoto inamatanu no kumana mustudio mungu wa wino ruhele nito. Mihasi kinaku, zono luwana ninyungu wana mwavano ni kinaku. Sinili lampa antavari wa mkalo watu oteni ala nsiveli wa niragi Msambiki.
2: Mweke kai sumano notika ni mahasiki na aku nituna huole iliherani variari wa mpira, onroa, omaniwa, melo, onroa kala, omalela wa liga tishkampiosh, omaniwa, elapo yokopela. Sumano ni moruhelani inamuna sinroa ya wetra. Ugati wa huo ni mwashe mwashe ya ni...
0: Kwa hereni.

0: tokoene kaha kai hali sama kubani
1: salama ga tokoene
0: makani makani aruha le makala
1: na garuha le makala
0: wani tiwa wini
1: ah wani sawa sawa ba
0: na munkala sawa sawa sina nanyu
1: sina gastro
0: gastro gastro sheni
1: gastro adriano
0: gastro adriano bano mtekwanyu piola
1: ah mtekwa ga tiola ba holo la makala ah
0: motela
1: ah mina tangena thothela lelo
0: sheni muthu akanna ruma moshkale ta sisa sawa sawa sawa hotela ni tero pisiani sheni
1: Ah, masih kinerja kamu harus kerana perlu telah masih.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Oh, hina tumpanya mana harus kuliliu, mana harus paviliu.
1: Ah, nanti kena tumpanya masih.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Kaya ka orang usaha usaha endero hima kasih aku pivi.
1: Eh, orang kebo kena naga o. So kita tunggu punti pahing kena naga ba.
0: Punti, leh seni balu mana pabali.
1: Ayo, mana pabali so.
0: Atu balu, mavir elu anira sayi malapuelo.
1: Eh, mavir elu malapuelo balu kalau mutu nono waria manzawe. Ah, mana rovira balu, epa. Ningalo tikini hiwa ah maho khalne punti ah
0: to bale atu ya pia bale ni mero muka pata moshkala eto le oni rwa sai
1: ah ni mero muka pata khem lo pushela khopela nonno ayo
0: ni mero muliba unkhala mahala
1: eh ni mero muliba bahem suru ku bahem chene ah
0: bale unkhala ka bula puwa bale
1: bale la puwa bale unkhala sam mitika shi bahem pur la puwa khopela nonno ah
0: makala la sa muhima ka bi khare khare karo huti wa
1: ya ni makala la karo huti wa masini hinya tersento ba ah
0: simuni tumana ni
1: epa ana buya ni jalia ba ni tuma
0: bamo kunsha sa ko masaela
1: na
0: makwani
1: na ta gina kunsha mosa ah na kunsha taru
0: Ah,
1: na halle masabo.
0: Bantu sut atu si sano kushere na bani reso sai sai.
1: Ah, kala hiya na kushere na kala kina hing kushere na.
0: O sawa sawa vale mungale tu egulu tu sheni.
1: Sawa sawa vale kingale egulu tu ya wampara.
0: Ah, wana mpara vale.
1: Ah, wana mpara.
0: Muni uri na radi msambi kuwani u.
1: Ah, kini uri ano rata nisha. Ah, namu kisvela. Ah.
0: I programa sinira sa kumihirua kama sipo ano sivela ni mradi uni avira kavali.
1: Ah, ni kisvela tambe ni sipo ye.
0: Isipo sheni?
1: Isipo wazi ni kisvela ba. Malta na konta.
0: Ano sivela ni ye?
1: Iyo kisvela ye nyu. Ah. Nehe kisvela ye.
0: Vale ano sivela ni wiwa, wina. Vale tuyo mni mwiro omu upuelela.
1: Ikina kini mwiro kupuelela ka, kisvela ye kina kina ka. Ah, kina kiwa ka, kikila thalene. Ah,
0: mengapa lemah bahani? Siapa yang lana nak konda?
1: Mengapa lekapa kamu siaga bahani? Wel lemahani.
0: Mengapa kerana kamu si mama kamu rnawani usawa sawa?
1: Ah, mana tenggerin nawani? Kerana kau buat kemaral perdu. Ah, musa konsau. Ache hasi, amal dasumeyu. Ah,
0: ache hasi angkalo, inlelo angkalo usawa sawa.
1: Ache hasi inlelo angkalo usawa sawa. Ah,
0: tak mau bawa mana?
1: Nata, nato nemu romor wasi sopai.
0: Atela she hasi.
1: Atela atela.
0: Kira rewash kurlani?
1: Obrigado, obrigado.
0: Lelo, vira ke muiwa karadi Msambiki.
1: Tapi nami kimi wela kan lelo.
0: Wela sinanu sheni vale?
1: Gastro Adriano.
0: Gastro Adriano, wano sawa sawa, wana mpara.

0: Radio Mosambiki nipanya ne yamkulu tu wa onamie epe masikulu tu ila nipanya ne ya onamie epe kanini lavu la pahina anamie epe mahawa wira ni mpanya ne oporo mosa ana munchena ni kumaya mitete sohi anasa eru wako mwira na koso haya atoko ya nahero na nariwa rohi tumihe sai sai makala yala
1: nata kwa tumihe
0: haa ato sheni ya nyonyele
1: kiro tema
0: aro tema wani tiwa wili
1: wakabula
0: wana kabula aruwe na atoko ya nyale bali yale
1: ayo
0: msina naya
1: Almeida Sancho Alfredo.
0: Lape?
1: Ni hani Almeida Sancho Alfredo.
0: Ayo, amla muwani ya haa ya kumi?
1: Ayo.
0: Manu, mkahaya kaba atuwa mkume ora hee ni uu, wana kahavu la uru wakopo manu?
1: Ni mkume 23 sora. Ayo. Akuna ore kena ni mkume 22 sora. Ayo.
0: Nto vale atu anikusha ni mikumi saya ni eteri ya wei imate kempero ni kove saba laba nira siwa say say?
1: Na hata kini nkusha etu so Hawa no vile la bahi.
0: Ayo.
1: Ayo, mkoshita bisikileta hon, ni mpatila yo. Ayo.
0: Masi enre rawani wana kabula uu, watu na vile vile hae, na rerela, na sivela.
1: Ba, hivi ni vile vile hapa, otuwa ponti. Enre ne ponti, pero ahuile, ni hawa male. Ayo, na arwaka pahi, nini shanga mota uovira, moto kanla ponti vo. Nini no batu. Wira kake na novira salama.
0: E ponti elela ya munapo ba?
1: Munapo ayo. Kiroho nani ya tu.
0: Ayo. Va masi avukuwa wala nlelo?
1: Masi avukuwa.
0: Ayo. Nkahaya kaikonye yeme mbukatu ulevale saharera wala mamuini sayi?
1: Masi atuwao akuvenle masi anini himawira so wakala nlelo. Ayo.
0: Siwa kana tuona.
1: Na tangina tuona.
0: Ponti lele nini kachami hela tu mavire lo vale?
1: Nini kachami hatu vanchene. Ayo.
0: Vanto poma no mumpia ke ora he nino.
1: Nino nimpia ka nimpia ka 5 ora. Eure kina 6 ora. 7 ora. Ayo.
0: Ba mi okati wera ka kala kwa ni u karuha. Mi ko tumi ha makala. Okati ba ruha ka makala nno ka tumi ha ka ni rule khara ba muhiru la mulpaliaga.
1: Ngakumve.
0: Ya bosi sumpaka baka mli yetu
1: meshikwa mata bishari
0: wa tori wirule khara weywa ntumthumene mata bishari
1: meva ko tume bolwaga oura mahewaga
0: ayo ayo wabona weygo ko himwa wani wera oka hitu mepodu
1: nata
0: mano I programa radio msambike muni mwiwa ko wangu
1: kini mwiwa kayo banchene
0: ente pa osi vela ni mwiwa ka valerie
1: meva ni kisivele jornali owi owere yan la sineta mlaboni Ayo kawirine la kawale kini shukurela.
0: Ayo ayo.
1: Aha.
0: Uri ana sineta mlapone ntokosheni.
1: Ntokopa himakata mi hala nkumela mlapone momu. Ayo.
0: Atoko ene. Masipo anera oweri emiwe ya kumihiwa kawale atuwe nate ili hamurema.
1: Kandoro ngisi wela miwe ka agamushkutari kukalawani iwe ya ili hamurema. Oro leshe marahimu biku finu onikisele wanchene. Ni Berta da Silva onikisele wanchene. Ni makanto wa makina kanto wangisele la.
0: Ayo.
1: Angingwa wa dibu wamali ya wala vula.
0: Ayo. Avale Berta da Silva tunabona asivela.
1: Onikisele miyo.
0: Va urumihiwa ka acha male murumiha ka o Berta da Silva ya kela wavahani.
1: Kakela wa baha Amaraka, anihani wa Albertina Nelsoni, kakela wa Sobiri Nywaku, nihani wa Feliz Jose, kakela wa baha Moroko Raka, nihani wa Marta Alfredo, kakela wa baha Muhima, nihani wa Carlitos Alfredo, kakela wa baha Mamaka, nihani wa Rosa Julio, apapaka nihani wa Alfredo Salmao, kakisa wao.
0: Aduo tene, awankala wana kabula uu?
1: Aye ni kala ankala na kaula uwa.
0: Mathala karere uwa nlimwa u.
1: Ni
0: untela na uho.
1: Koro untela na tu. Mimi mashi mata maka.
0: Muno ko heru no mulipaliaka. Mwira masi mata ma profitande mututi.
1: Ayo.
0: Mwira masi nyu mata manyu.
1: Mata maka mashi uwa kirera. Ayo ko kala na kuo. Majokwa kutre. Ayo.
0: Ai ma mi nkero shukrani mulopana mwete salama mtike wa ni salama.
1: Tabo ko shukurela.

0: tabira mawani mur pariya ko lagnan re re di wala ho otu mi hamotu mi hamanu nyu
1: mi haba ya kalaru ma to
0: ayo yari sakinya yari sapo
1: yara sakinya
0: kanto si sa sakabi a tumi heru are wa tumi heru aroa
1: na ta karon wari wa
0: ari baba si sa san hima kabi
1: eva querer ni ma tu santo pa hima se khalai wo khina hinya si so na ve
0: ro kalam kasu
1: nari okati bahita geri kanne
0: man ankala wowini
1: omkulu woni kin khalaka
0: ah omkulu woni kume wala shenu omkulu woni rwa kanno
1: e omkulu woni ke venyen sana tsana obora
0: ba ya ru hale sako musaela
1: na to soka so hale yo bo yo taru bele wa
0: mosale ta ya tulola
1: ayo
0: balola ta wa ya psikaleto la nomola
1: kini mwiro mwa lukari ba he
0: sina naye
1: felsar antonio no suwele shi wanto
0: sinare rela amkulu woni wani u pibi
1: yara na pahala ni shomola na ho
0: mawani me mishanki ho solo ka mira bonto koni yenyu savo
1: ei mase a mishanki ho senne kala bote mpiro na rwa kanno baba ya lala para parupio wane ne ndro mka wana mpiro ni oponti vo kire ke are ponti bro ke wa kwa ponti we are ponti
0: ndo ponti va tuni mira no pia anarwa re pantera va to ampo ha yo po ha vo anavikana
1: nari a shine ne va va munapo va vo tan tan ni te sha tan ni tukhula para va thivo a ki ki am hama kha yo pa hi
0: ndo ma khena ne ra khala ka ka bi msur khoine
1: va va ye tharu ye gindo ki hua sasenta
0: ah ya tharu ya tharu ya sasenta kwanto
1: ayo
0: emo ha
1: 20
0: nekinaku
1: 20
0: nekinaku
1: 20
0: ayo kutani hiku wala wonkala ba mwerini
1: kula ni hiku pahini nindro nindro hopo manno kwalukweri ole pa honro pa manno
0: masatoni wirene karadi msambiki wani u
1: masia hika le rumatu so la lese bulu thore van suan pa hebo wa ne ba ah na pia ka ma karapa he
0: sinte pa wasi bela tu sinte pa ha kala li ha bibi ni ya mwire ne ka area mi
1: kini thowa so ni ha kala li ha
0: ento ke sheni
1: masipo pa hi poro karama sinku mi heriwa pa hi wa ni wa mukulu ni ka ni phela ki wena pa ka ani riwa Antonio Shuaki, mama Emelie Ermini, Nashima Kapahe, Amarake Hadia Lega, Sidia Castorua.
0: You are Tella?
1: God Tella.
0: I can name my Taiwan. Not a tie.
1: Aye.
0: I might to me go willy, how willy liha, can happen to Lawera, Mulama Gola, Niwana Machana Tataya, Namsekinaku, to have Hamakomas.
1: Tabo, tabo.
0: Nivane lanana munchene ya nikume mitete sohi ya nasa arwako mwira na koswa ya mpo mamu. Masiva opo mpo maiwe. Vahabisha ba?
2: Onami yepe.
0: Onami yepe ya.
2: Andro onami yepe ya nitumi ya makala.
0: Makala hatabi ni?
2: Makala katala ala wanginatu tumi
0: ya. Ya ruhale ano hii wari ya wari ya ruhale sawa kama sawa ila?
2: Na hata mashikahiru hapa hii sawa pe taro.
0: Ayo.
2: Agina tumi hayu pili. Sina hala yu kina kuyo.
0: Vapuru wane yola enkale ke shikala wala yo neni weto nisuna pa hii?
2: Na hato neni weto nisuna. Shikala ke enkala.
0: Oto tele ya sisa saa ahimu magabi?
2: Oto tele ya sisa saa makala?
0: Eh.
2: Ankala teresentu. 350. Ayo.
0: Wale wavukuliwa waleiliwa teresento wavukuliwa omvaha teresento 50.
2: Ayo. Wala wahivukuliwa unuhi ya pahe. Ayo.
0: Kwanto hiyo pili yu arere liwalesha.
2: Kutumi hayo.
0: Kuluku haja alia.
2: Ayo.
0: Ahiru lekara mene.
2: Masi ya kiyurula. Ayo.
0: Atwa nirula babi wakeno honi.
2: Nirula mo. Utekiwelesha mo.
0: Entumi hiwata anime.
2: Masimi shima pahe ipao pahe kisin thotho sa
0: ndigo atume shima yeyo
2: ngatume shima
0: andro tuma kishima atume hele
2: ha gelo tuma kishima gatume hele leo kiserela
0: oni tumi hiwa ni mali yako memme pahe
2: oni tumi hiwa pahe ni mali yako mali yako ngala 40 pahe shima 20 oni fanya
0: na tu ani tuma ni mali yako yo ipola taro elesha wiru
2: ni la ni la tela pahe na rowane
0: Nto marawelo wana tuanisa ya ni kala mtuma papa hiye oniuri wasi waluniri wakiro kopi ya kihye waferenke
2: Yo kopi ya yonare Vale pahe na hitu miha vale Haya ni poro kengko istariki ya nukea roo wane Mihiku nikena kukea roa Masina roa kawale nini leva
0: Leva pore wala tuhinyaya Sina na yankisi wen lewi yuhano
2: Senna ka kini henwa karlit salemo.
0: Ariwa wani piwa wale?
2: Wani wana kavula.
0: Ah, ina kavula. Manu wana kavula iwe ndero katula vesheni?
2: Tata nkeno wana yato kino wana nsuwa.
0: Nsuwa. Ya rerenle mitano mata pivini?
2: Enderenle mata kino wana wera ketepanche tokhala wakala wera ipule ni mote rumpia ya. Kere urupa se ehivahe murwerio.
0: Ehivahe murwerio.
2: Ayo.
0: Murwero sheni ohilenshe atu ohitempe wa kumela. Murwero na nawe nkaro niba. Mukohere ke tumakala kera no koheria atu tumiheke. Vanto kamperte ndi cliente vale.
2: Ah machinare. Nare.
0: Ah nera mlipela kamkina.
2: Kinera ke mlipela kamkina ko tata. Ayo.
0: Ah vanto ka ni vanele ke tuvanto va ho. Kala wi ama ya laro.
2: Ni vanele ke pahora tena.
0: Mano ya ka ko hawe rendrero wani wana khavula u omkulu woni
2: wa
0: khavula endrera mamma tani pivi
2: mashokala were pulene mo the rumpi aya e rumpi pula inchene masi muruwero kevahe se rumpi pula pahe ayo
0: enavela veli hana munchene mpanto leiwe
2: enivela veli hiya rumpanto leiwe kenona were ponti pahe khandrena ndri arashka ne ponti ayo atwalo tene va ano leva na roka na kumaka na kumaka iwe na roka no no leva enta o khaneng khanna mo suru khumuntjene mo ha wo leva ka
0: khan khanna mo suru khumuntjene atwan leva ka vi ya phavela ka olapu wa vaponti vale an leva ka vi
2: na phela ko le vaponti vale ko mele mele lava ne leva 50
0: on khala kutani hiku va sumana ni sai
2: Machinata wa venya ka pahe wera ba kinga lopoma o suela wera pa ka roka vale kere ka roa vale lopoma ka tumiha vale ken ro roaka ke leveke
0: atuko ene o wani wana khavula o atwani mu wiria na radio msambiki
2: ninni wiria na radio msambiki ora tene
0: i programa sinasi vela sinkumelela mradio ni
2: kinona weri programa sinkumelela kevo e programa hiyano initiative yare so initiative yare pahe pontia e pahe hinduki hiwa vale ne governo Ayo.
0: Enna shatiari vanchenela.
2: Ayo ni shatiari vanchene. None liwa thunkumeshimu. Ayo.
0: Asa tuwa niveke la... Anle liwe sheni?
2: Niveke la pahewerepe. Puntila kelonke. Nta okala weri tusindira kuvernu. Epa nilipe la irishposta. Masa irishposta ya lege nkuma. Masikula wara pahini niveke la werepe. Puntila kekanle sana. Puntila kekanle sana.
0: Masipo ya pela ya wiwa. Masipo ni pela ya wukatula ba.
2: Sipo miyano kapela kawiwa kempelo muiwa tamaisha. Ayo.
0: Tamaisha wala nipavela ure ya vahani?
2: Kavaha mama, namusi akena kwankiwa.
0: Kwa katenle?
2: Yano kwa othela. Namaraka na anaka.
0: Wani no orohi kale sana u onkuma manyakunyaku amulamu alandia liwa?
2: Kalia liwe. Akala pahemulamu hao, na anamane.
0: Sina ne, andri wani?
2: Kindua karalitu salimu.
0: Kahima akunyata wani? Wala rima aliala?
2: Aliala.
0: Ya kenle ni nano?
2: Kathenle khalai basa zina Argentina Antonio.
0: Andi wana masheni?
2: Ana mausheni.
0: Ahe ana mausheni. Mia ano koshukuru lato kwenye?
2: Tapo ni mitampe kota potapela.
0: Amwere na koso ya wasorera?
2: Tapo koshukuru la.

0: music.
1: Radio onivira vira mawani vahila ama anu kamtumi heto tu mawaru mno piaru
2: na ta gwale khala rohitu mi hepa
1: gwale khala mno rohitu mi hepa ah mno hi mi amsur ko munchene
2: masnata normal ba so khagara khagara bakhala ga thamu we
1: ayo ma ta makhala ayo banyu munkumi hawawi
2: munkumi ha sawasawa
1: munkumi sawasawa mno la vlena hara sawasawa khala wan launi wan hara bale
2: na ta mashiko mkon napo
1: mon napo to sawasawa yue mro thela o etu yo mare mon lela momin kin kuma o mente hai
2: kino thela o
1: mukuma ko wi
2: kuma ko napo ri napo
1: sheni ton no po man no ma hanye o poroshe ni mahala ko pia kampaka o sawasawa
2: mashika kala nampa ko kun wi hakan tiya lele shama ko shkola
1: masama no nampa ko mo mi ba o nira to sawasawa mo mi kino tarangu
2: na tarana pa ba ni nan tara pa mun sana
1: masama mun pia ka mun ro ko anu mun apori ro shukuria
2: kin ni pia ai pia mun sana feberer
1: mo shkola yo mo hia
2: shkola ko hia
1: mu yende ma hawo tela we no mo ni la kunya ta yo la mun ro wa ni wan parau
2: epa ki hien ro tela yo pro ke kon cha ja epa ani tho tho ni shkola mo pelia mo eta
1: okati wo mera mukhala ka wa she ni ma mo ne le lia ni mla mo
2: ke ra khala ni ya ka ni ti ya ka
1: mu hien de kala se hen to
2: mu hien de nona
1: class masi mo yara na na mane kunya tola
2: nata
1: lelo basi sasa muhima kaviva makala si sasa
2: kihima tarasanto jivente
1: melesi na nyumte ni wani
2: kinasi mga Tomas
1: Tomasheni
2: Tomas Lucas
1: Tomas Lucas mupi muruye kala in lelo kamana tu otumana niwa
2: kiruye la para seis horas
1: ayo bake banko ya babo tumana niwa
2: Para tumana ni ke fácil.
1: Ayo.
2: Ka hesunyo yola.
1: Ayo, mahawa shunyo. Banto wani nok. Shunyo lo nokala u bindanyo. Lele muhira turereliwa.

0: atokwene atumi ala atokwene ala rere liwa ala atumi hala nke no hana ne makala wala maru yo pasiare
1: daru yo dumi makala ala ban
0: mo tumi ha
1: ko tumi ha
0: se ni nyumo mvira ba bia kwinyo mvira ba ba no chelo tumi ha
1: mi konne wi lenta o genera ki dispasiare ki piesa do ani bo munkala ka go driver
0: munkala oi
1: ngalo mukulu woni
0: au akwinyo ankalo mukulu woni wo kino

0: kanu nyuma avende perosheni na kina avende perosheni anira kina kusano vana kale sa komsa katumi he nyuma omali ha muna rowa ni gorela
1: awo ende bende riberso himi ayo na kanira sano va hidumi he
0: nyuma himi kavi na towa himi kavi
1: mika himi 250
0: ndawa kiki hiyo kuleni wena vale mpaka 250 hitumi ha
1: ndoga igendo eso rdia murundo
0: Angai wa msina na yaani tuliwani?
1: Miki nita ni warosha Ameriku.
0: Wala mahutelo hoi?
1: Unni dependu rurera wa makala. Unni dependu uhute shaka sana musako nime. Atuwa levanasi vila ya.
0: Nayo. Banyu monlesha kamunta kahera mkasu?
1: Nata. Singala meri meri pahin.
0: Mpanya uwe ni uu?
1: Omukuma uu pahin.
0: Ah, omukuma. Mulamu wane momu hiyorene mkumi.
1: Nada machine kitenle.
0: Amtenle. Munkala nani?
1: Kinkala na mana.
0: Ah, ba munro wa nunu anyu ba.
1: Ai.
0: Sheni mu hala ko thela ni nyu mokana biskale tam ni ruha makala.
1: Ola ga ha ga ni mu ro malu gari. Tambe hi kitali he geno geno soma.
0: Ah, mno soma.
1: Mu
0: soma wa wini.
1: Omukulo ni. Escola secundaria omukulo.
0: Muna de clase.
1: Nona clase.
0: Nona clase.
1: Mm-hmm.
0: Va morna to morna ni varoho ni wera kempela ke somaki khalele she ho
1: mashi kane phela ba ke phanye ne o phanya no mali o somayi
0: to ke she ni vale
1: o du galo professori kane phela
0: ongun khelane maha wera muni somihi wa ne nyumo phela mu somihi na
1: ah ne me ka somihi ala ina tu shudra
0: masiba makala mikenyo munni lesha munni ternaro professore owo
1: nare mashi
0: Radi Msambiki, mwele mkala hawe ni vale?
1: Mkulu wane.
0: Muni mwaka iria miu? Eno sivela kani mwamiwa kati hivini?
1: Ingisivela ihabari sihimu wapen.
0: Haa?
1: Ingisivela ihabari sihimu wapen.
0: Ihabari? Ino sivela ni?
1: Hai.
0: Hai mai. Masipo wanira ya viraka mradiu ni eno sivela ni masipo sheni?
1: Masipo ingisivela. Masipo... Amai sembona ikisi devinyo stari yao dangisela
0: ndrumihi wakaba mapela wabahani
1: kani phela kiwale ne mansaka
0: aveke la msiwani
1: opa jera ginenwe ke la mano aga bernardo enen liginave ke la mana ninghanna hushuntu enera ro ginenwe ke la musula ke lishan ter dambeni kala shuntu miginera gimalla babo
0: mela wera kamutenle mama kamore na ho
1: ko kanna ngidanle mama ogiara wala ni amaraka
0: mama anyu oyarani
1: kokan nongalo vila evila omiga dia
0: to omrona nariwani yo muhimbe kelaka
1: karo mulia loka okala ntogiro parjare ya wera sano ba gidumiha karwa kinin vekella ni mama ka ongalo muiga di
0: masi oparle andre ni hene musuru ko hoye mahawa wera mautumi hamkanam suru kunto yo yo tumesha
1: na rega to ki parjari ki parjari berso gidumiha ka nodun ni wera sano ba gidumiha ko tano lava
0: Ah, mamne mwe romo pola, mno paham ne sai.
1: Kine mwe romo pola.
0: Mno pola kakavi.
1: Kino pola esako kino pola sen.
0: Ma piano mna himia.
1: Kina himia 250.
0: Mne panya, mne huria.
1: Na ringi huria.
0: Ah, kamna tupacheria.
1: Ah,
0: ayo ko shukurela.
1: Tabo obrigado.
0: Jema Alfonso maize ne bonegis. Tensi pone bekeliwe ni Mia no kini male lavava muhinama laka na radio viravira kamawani kakumi heri yaka mteto lano wona mie epe masi opuro mosa ana muncheno tepe shawane ala nikuma mapurohi ya nasa nruaya orua omwira na kosu tumi hamakala ni mererelo sikina akwene. Rajaba sani mpake sumana eni rua. Kwa herini.
2: Subscribe.

No, shukur la navesisa kia wote hanle wai kanle wopen tela ni wira mwiwe mite kusim paheran lelo ni trawa ni kunye portugesh muradi umanyo ukuma ukatene wala marani benetitu shamu central teki ni kamikrofoni abdulia fai.

soma wa sheni yoku uthele lo soma uthele lo ki yarlashana nukiyo parlante ko bahi uthele ne ibone wala ki himwe o soma wa sheni korokile heke kahiyo.

0: Ya no kire no 40 o itu.
1: Nari hi ha munna do hasoteni.
0: Soteni ba ginni tokolla ba hege taka. Wira ma hi ki yok ha mo da shen se ya.
1: Ana ma na nyana husera ikla setane.
0: Ammo ha umeto itaba. Mukena umeta sexta. Mukena wo umeta quinta. Mukena wo umeta quarta kalase.
1: Ha ka na halo pia wo nge wa semai. Ma nyuwa no sina na yo.
2: Nikinita na sho sinarmantu. Kin kumeti streetu. Yo mukupure e provincia ya Wampula. E comunitati yo minyeweni.
1: Maro wana kuruwe no, marela.
2: Wana kuruwe no narwelo varamute kwa huyo la worabo. Ni rwaka winterre ikonye cement sikina kusani halela. Akina ko nikadihara naka. Ni hinsuela hundeli hiwa kana tra hinsuela na hina leli heriaka.
1: Nyumai, mvolongwe mwole ni mwone kuru nenda. Kale kuluko ya 2004 baba?
2: Ni kuru neki volongwe 2025. Para 2026.
1: Ea kere kwasi.
2: Ah.
1: Upachara wanyo volo wa motano, uichanendene, seni yoku nse murima.
2: Upachara wanyo volo wane ni kuru na warukala, ahana ni awo shefi wakala, vamuteko ni vale. Ntomo mamempurwa wa vale, yani rani pur ni kuruna hunda ni haba ni muhaba ka shefi ni we hawe hana kamita ko sene se yani barahu sorabo
1: ni chura we mo shefi baba le kurunda
2: ah
1: yo obono abo e akene bukala shefi
2: ah
1: o shefi wa we hai se ni mulapai
2: o shefi la e baro we hawe fin tarabo la o kala inishu Oni birisari otiki sharaba lukarini.
1: Ahe.
2: Okusho rabo mkina kuhi kala ilishu. Panola wa kala ilishu si sasa. Nina tikisha rawani, na kelora herra totinovu, na tikisha ranapu hava lukarini na kala numeru no malela.
1: Tipu kere hai. Nakala makoordinatora tiwe hai.
2: Facilitator.
1: Mulipu okui hamteko. Yaka la makache miho ya nkano nchino chekulo unopanya ye. Masi munona haibaba ni mvolo ndanyo mteko.
2: Masi nali kivolo waka mteko ole kihote wira. Sio kala kinona kamitiki ni usamisha ni kihoso wata. So tene ni mvara usina sini ni kwela pahi.
1: Na siti itala nino kavihira.
2: Na siti itala niki kavihira. Okala volo wa Eya kayo nina no sikikinaku anas asiti thiala niki shuti hana kinjerera
1: ni morno yaka hai
2: tirna vinseshan
1: vinseshan jne asiti thala kina kwa 40-45 mun lapa o hirvo makachamiyo
2: kinila chana sana wori mchakamiyo
1: morno na mana hai kinona nikuyala
2: kirna na mane asheshe masoa umweta sekunta Orna setian. Vana sikina kina kwa osa. Kaya ransema mpasa. Arna sa trejan. Mpano norna unwane.
1: Ano hiha uri ya mu hamnovele na ipumu mwano na.
2: Nata. Kina kushamantinya kawa warela ipeuka. Na fatwa ya nakala ovi hapa. Ovi heru wapa. Hino onori.
1: Muna kapela pama.
2: Kina kapela pama.
1: Mofona we lukulu kusia la yuri ya hiha. Namana epresizu kupare liwa pama. Ya hiku pare liwa. Tihere na pajua.
2: Ena pajua malaria. Anila na samirima ni sasa ikunyunyu. Provoka riki soprasunti ya la oriria.
1: Ni malihira ka wanyuano. Obama ni mvole wanyu 2025, mulapaka hiha ndoko mukavi here. Ewe fasili tadora. Waseihe muno nanyu mwakala ni manyisha ni mwenranyu na wupulidi hangwe okume waramamba.
2: Masi 2025 parava kwa kala nwane nipake ya shapa. Kihana ipalti. Kini thuma ikatara saga kihane kulshaun masinene nenava kini loha thowira kanjeren rasikina se yetho siribate
1: se ne mon loha yu na njere pamuru am e na kusal mbarna e kove hin ravo
2: kini loha wira kamu thumme mota kina kuva weta na mmemite ko mahumu ni na thumme karwa hu Orama hule na hela mokaro ni mene na ataka si ntuko sasawe ni ruya huno na ataka na ikaro ahu yeyo.
1: Mnona we ni kuru la nina pando kale karo haya?
2: Nina panela ni runehe na ikaro ahu. Si ntuko ba ni chaniwa huno mutuku manola. Naruku sheke karo ahu yele. Neta nan rwaka nanno.
1: Mhm. Mm. Wana morole manela tsano, morile

0: Nirwakanna nikhummeni shapa. Mano khuma ositati parorwanna nakushiwa ne project a huyeyo neta naho.
1: No, e project uta na ola kalanki kon.
0: Mos north.
1: Ahe. Mos north. Tono kavihera. Ahe. Yo, mam meta kwa manyo mama na tanyo ana manala apairwale o murumo ni koro arama ni koro.
0: Papa yo halo wani na ana mana.
1: Kanyanya ya.
0: Na ata kanyanya.
1: Mola kana pame.
0: Kinna romela thobanchi pa.
1: Malo munna khela porque namla pamo ni koro nda. Munna khela kwanti.
0: Ninna khela ga 1500.
1: Aha. Va muere. Ahe. No ho thamalang. Ke na halo ro wa mai. Ke ya wa setse itala. Apa isi na nanyi toko ena?
2: Iki ni tani wa maulito ra usho.
1: Na wano che kula na maulito. Na ya o. Panyu wano isi na nanyo.
2: Miki ni nanyi wa Patrisi pakeleke. Natural lako toka hapa telekato. Kina thamele o mnyeweni. Ki thamele lako mnyeweni. Kina pojera mutekola.
1: Thamele o mwe katano.
2: Ki thamele o mnyeweni. No. In 1982.
1: Murima mbira wane shove.
2: Nada. Que isso jovem sim.
1: Uma jovem na ele, o que é eu?
2: Não.
1: O pau, pá, moyo, munha, mano, guampulo, já não morava muito que loca.
2: Nada, anguitigan.
1: Mutende, we were.
2: Nada, tia na grimaru.
1: Ah, murumaru.
2: Ah,
1: na mané.
2: Nada. Ah, na mané, kina kaya andre weno.
1: Ah,
2: hey. Oh, nila, nihian.
1: Himayan, maru de machovere.
2: Ah, hey. Fabrile, mte kowe empres.
1: Mano, empresa, empresa kina.
2: Empresa, yo al kutao.
1: Ah, hey. Emanla, ya ntomo na volo mne
2: kurunda. Emanla, kina volo mne kuru moravo.
1: Ah, hey. Momu volo mento ne kuru, ne akata.
2: Ke volo mwe mwakayo wo. Tu es mi diguato.
1: Mali pa funta, dora li pa patonse ne kurunda. Ah, hey. Nka hayaka muno na hayi ni koronla mwa varlaka yele ya rimporelwayo
2: ni koruna de mana ke tu penlaka ndri nore era sana kineta sana tapakini vara mtako wa sana ne
1: ko kong hemba no mrono ya ka hayi
2: kirino nyaka 52
1: osulu thoma kala
2: osulu ko kala no osulu oyara.
1: Aha. Alama na hayo asulo hayo.
2: Asulo kata mwana o khana raru. Mukino o khala raru. Eh, okina sese.
1: Aha. Eh, ivalonto mo khala le mwanyo, mavarrela wa yele mpunranyo, veri wa ni khurun lana wiwa nana ni pa genre 2024 mpaka lo. Chene mo avarrela ka mnona yo echila programa yole na mwetela hoba ma.
2: Ni khurun na ni ngrino rera tampe wanyaka ukhala wo ikunsonj
1: conditions matre conditions terrene na munchapare ikunsonj ta
2: komo wira kine krimu atake hera mutaka olema nora bola ikabara moraboni kine phanya musoro khaka wo wikhuriha karo olema ni kine phanya musoro ko wo wikhuriha
1: masofia okura iwo mutumanyo munavaria mwenranyo munavaria tehen ana alocha iwa tuma mepacho sa hiya norovinya yake la tehi yama iwen empena ya malanta amaka alocha chwala iwa mota tuma nyuwano
2: miyo kwa mutu wa mota ka okane kulushwa waga soke ikale nempa ya shapa
1: and then ohalan sehi hava yaka makuma tanna tanu munlohan yekina tehen
2: kini loha wira ka mteko le ka tela oho le kinathuma tampisi sin kifertari oro amota yawo ikama seyo ikatera pahi parato sei pa sin phanya ne abate kini loha pa ka rino iri mulista mba ka toka sei kini loha tu
1: ah e nyuma sin corona kuru wenno
2: na ta ba kiro pa tiri
1: ah e monne ha mba mbarla ka tampesi ababa lu
2: pia tampesi yona e kino na hiya no halu tulu wa u ba he
1: ampanne sasa esen
2: monne no pa ki no no re ra pa ka ta ba si tu kembira ka pa ki no no sa u ki kini ha ai yo wa ni ya no pia sei ya ti ya
1: masa chutanta mon año elena ni halo wangu
2: kirere mama
1: eh ya no ndelo na chekolela na loko ala akume omekubure ero aka wana kurowenlo aroenla ya okratela ohusihana miruku sohia na hiana wariare wa mteko anla paya moni kuruna na wiwa na sasa sound agriculture na apicultura tiwini kuruna wiwa nanela olima ni opuwa oravo opuwa no tumia ho mana oravo onya wupulula
3: kala group
1: ah chimo ya en group ah he nyupai nka haeka no tepo chekulela baba nsina yetsa kwena
4: mi vardur manuele in kuma comunitate o mieweni distrito on kubure provincia ampula ya mio kimvara oravo nino kinlimi olimi he campo ele simfanya ya porque zin ni kali lugar nu kala momentu ye entam kina limi hatu eh limpare baba momentu ba par momentu ye ye ifanyo weshe ni wawe hege o migirin to munen wawe ha
1: a fiskale
4: ah wawe ha
1: rekuru la kada mucho ne mtekwawe
4: to bro kala muntu ba kala ne mtekwa ye warana raka mtekwa ni mko hege o lora yuela tan na ri hela ora bolo herende dama ulito dana nari ora bolo hitumo bolo musuru guru o ni na ko ka sherendi e uno ka wana sa fami de ko manu min du sa ya ka mi kin ko hiwa u ara la male la min du ya so fili wa
1: aha
4: a di mi bento
1: yo oni me machela a chimona ma tumone mo na we ba wo kalo ravo mo monaha o lime lavo
4: ah ni mbaje ni mbaje ya min du ye ona ke la ni ra ola wo ke la ba nu ko me ko lime la bro ko ra bolo ko mpa itu susu ni biya gamen ta takamo ba he we she nu se ke ya men tulu ni ta takamo min jo gim mandari ye yo
1: ah
4: he ah
1: bona mandaro o aju tele
4: ari ka to ba ha le kurban na 14 inro wa biario gi roka gi we ha ga biario gi roka gi we ha ga min tu ye
1: ka ta mo chu ten ka kal no no no vari wa
4: ikolomeya sawo
1: ikolomeya sawo ka mo chu kana ni kolmeya hai hai
4: wa gena kana set gena oitu dependerá era aquela balongo ni nano ndona masari hela aquela balongo kala yi arina mindu singene
1: ahe nyo achava balongo arina mindu singene ina quanto por exemplo
4: lakini na fena oitu akina na fena desh
1: balanto baba akana alarno singene akina bakane elokuloku yoka wa ikorosa na inamlikana
4: nare inlikana kula mtu rawa yiye era wayo lo no apulaba le anawama onkumi hampota oreso lo hala ora wayi badumi he musuru kwayi du mbanya de shimilion shiti wawawe ombanya simkwanda musuru kwidi wawawe tebendera ruwera wawe
1: te we vana chumune kore momo o somurum kala ni meta we meta la tani khoro
4: na kani kala ni meta bo kula muthe limelo yi mata ma ruwe rawe o mfanya we siso alle ba kan boto alle wan boto ha wal nin tumi ha hon baro ya to kasha ah ma sho kale ko ha baba eh ya hita na fulano ro kasha na ku shimsu ku tando e ko ha ne on kasha re tando ne ku sha wal kasha kom binja kam hula na ro ko hele ar wa ku kam su ku ma na tinga na ro na le la ro mashka ro wa ke le le la sha le sha le sha le ni ha hon su ku wo ke na ba nda hiri ka ma ke na wo wo ke na e tla ke kwa
1: ma si nyu mo kala ni manyo eno sibili ha we o kala mo ne koron la yo kera re la meano
4: o kisivela mudeshe ko longwa kampaka na 2004 kino na wara o kisivela brekani phanya musuru kwa ka ko mutuma mota ka ko shabare mbaka o thome guluesa ka masiyi kina gishundari musuru ko ro ko oli man no la wara mo ne gishundari ana ka ni soma akina apia to sma sekunda aruwan
1: mwa
4: hawa ikora se ye bego asar gi
1: Masi hi ha mona husi hana mane mirugo sai haso uyi wana na hi ha chuma
4: Masi ginna lele maswa ga mira wani na no ba eh akala ni ba o bila mi ba ba ko yara wani ah masha lele elinka na lele na ro na masi na lagi sendala hal lele ya to anni hi school e bagar wa hero school hero ngo school agla tamman kan ni bhai ni suan shago gar ge mona ro ga mo bi school e ko fi ya wa balinka am controller ni kun ni ra kom controller wi wa le ba bin sana o mala iye anana no kan lele rata en baba mama ne
1: ha anama na la na vile pa
4: anni ki vile
1: mas na lip na tele le ho
4: mas na jar golom baba na simelle ba he
1: mun lo ha nye kina te hene
4: mun lo ha ka ba gin ne ro ra mas ko mu gom su ma televisor a e
1: televisor ka ma mu tu
4: bi balash mu gom su ma si gom tu ma e ndo gin ro ko lo re kan jere ndo to ra na mo na la han la le ai won ne ya eso caso mi escuela pa he eso ma eh muri mo nilla ba
1: onnilla ba
4: bon lo hantora de urana ana gale so ba he
1: empa
4: mo kan no
1: bota mo kan no
4: bota mo kan no
1: ikundi sa mo kan no
4: ikulu
1: muri no panto
4: gernadesh
1: Mpuela o yao mneti mihata
4: munaka. Nini tu umata nto. Ugiwe mohaba horo wa mate mata ni hukuni ni ukarele wa nini mala.
1: Ah. Olimi haha. Ah. Warala.
4: Ah. Nini gini shoro lai.
1: Ah.
4: Ama hawa inamasa iyo.
1: Eh, hiyo na chima kilo madiha maha ola no pa hwe pome la ya wana kurue. Kurue e poma ya i provincia ya Vazambezia. Eri omokoni wa provincia yela mchua vinyaka pome toko ene ya vachiwapo na pache lepoma yoni kuadala avire poma yona makura vinyaka avire epoma yomukuba niha alapungwe toko la makulu kano yepoma yomaganja da kosht omukuba vava lere kuro mpito nyato epoma yomilanja hie vinyaka omukuba vinyaka ndo akojope apiona mpevo na mpevo mchu anchuna wa mpula onampa hakuli via masa chuna korona kuro tenka hapuwe aepo mayo ili evya kanto to mpie yewana kurowe no na chekole la ho asiti thala vinya wampula nyuma asen korona kuro
4: no ringina viwa gno ba jarba de gino na ore gori he
1: mori mela
4: gori mela na gena lo ba ki ka gino dikelo wan ka viye ora kama bashi
1: mas muri le lena
4: e vinya giru yeto min gumu
1: ate hi yo
4: wasi vinya wo si su min pe ko vela bo Oh, kintele hasi wawe, masikina bisho wa kina kuruwa. Eniru maharwa wa hawa. Ti wawe no, govira viri huwa msana karuhu wa bulorabo, kinarwa, taavila buso wawiri kana. Ngirime ele, ayawa kuruha lao. Kino uwe hana, uwe mkiruwa ele.
1: Mwatongo pia, ozambezi ya wena?
4: Nari, ngina
1: pia. Unampachara.
4: Kira nipo mataharu wa mama.
1: Charu ojile.
4: Ojile.
1: Omolo kwe.
4: Omolo kwe.
1: Oili.
4: Oili.
1: Kinyaka muna pia wana kuruwa ele.
4: Ekaru niwende wa mpula.
1: Vinyaka.
4: Ruwa shuan flores.
1: Aha, ruwa das flores.
4: Ya, niwende lahu. Naru huwa bahi mpako bishu wa mumu. Ah, kini emel segaru ni niwende mohaya ya
1: mpaka. Ya, vinyo wanyo chon shapa chu.
4: Mpaka
1: wanyo. Kanto wampula unwende anyo.
4: Ah.
1: Vinyo vinyo wampula chu vinyo ipo macharu.
4: Karu.
1: Mpira ojile, omolo kwe. Yoko lepuma mpua nyanyo, wacha ule movi mento vade.
4: Ah.
1: Omolo kwe. Vinyo kwa mkurvara hamhapuwa makulu kano va oili na mpevo ruma pulisi ya va.
4: Ii, kanto wana pulisi ya o.
1: Vinyo kwa mhapuwa nto va, onya umuyo ili. Mvinyanyo nto ili.
0: Nata, ino pachera.
1: Zambezi ya mnam pachera mpia. Mburuma hata vanyo.
0: Kiri vata vakai.
1: Na yenyo na anamana. Anamana mburuma hai.
0: Kirno teresh.
1: Mburuma ya kai.
0: Kirno 32.
1: 32 anamana raro. Majwama le teresh anu. Ala alocha. Iwa kufono mwihi anu. Nyumu enranyo vata vanyo tehe ni koro wa jimuna panyanyo mwini koro nene.
0: Kina tukala na itu so wata.
1: Lelo mnam loha.
0: Sote nini loherai. Uwira kaa kala nikaro. Oh, motu. Plasma.
1: Oh, ane lelo himwana no plasma.
0: Na tangano.
1: Vamo na muire heria. Muna kila kwanta?
0: Muna kila ka opie ka tereshi o watoshi. Wakana tereshi kolomea. So kiri mwa kila nina nor soteni.
1: Ah, hiha nor.
0: Kina mshutera pa.
1: Masi nino muna kuseranyo sa tehenu?
0: Kushutera wa moravo. Tampe sera wape. Manero ora herre sera kushutera.
1: Mwafi veli wacho.
0: Ora era pa hi.
1: Era mo ka dijera ni mo kala ni mai. Ahe. Bano, ni ma ma no la mo ku parla pa wana kuro ne oriri ao. Ba ipi ado riri ao te pato.
0: E na ke ni mo ku parla sana.
1: Mo fola we ma na ika pereli wa oruha
0: malaria. Ni reda sinche ni sapa hi.
1: Ipo mo.
0: Se ne panya mano.
1: vana ntwa cho masoma lihera warere wane koronda makacha mi homa panyanyo na panya makacha mi homa koru manyo wajuta na mna iwe na naka
4: mukacha mi homa koru ni ole konfairo kala tu pundono ole kana toku mutu owa nyawe mikacha mi homa sin fairo he kala sakala kani ya nini wero mali hara horo damul mo mali hara ni kapela gohima kapela wale la na mira wakwa kwa shilo pana kwa kwa na pa kasi siya sao asusia sao tu orera mi baba ke ndabula buru kwa na buru wenno wa wa asusia sao
1: Semua tong korona korona.
4: Kuana korong kadung kupia, ni wasan besi ni no bajiriha.
1: Kena bajiru pio san besi.
4: No bajiru pio san besi ano.
1: Masih mone hai san besi ano. Yo kalle cuma mona nyu ya nyu kusapa meru mangganya.
4: Wasan besi ano ko kalle trukon naga. Kihone sha, kena weh. Kihone tu moten duri wa yepiri. Kini rana tu thala ati bihatani ko thulu toko wane wot. Kihone thayla mo re thayla nu tiuru area ya. Te tu kona kini rwa ko katia guhima. Owa wera wasambe siyo. Hire tu sorera. Unni ru area wa bahe thayo ru area wa bahe. Kihone miao kusulu pale. Hadungwa kawona.
1: Monte namu la jo mo bohana.
4: Ko wantu kani pele kimo suwele na monte namu liyo. Kapi kani mo na kamo liyo monte namu lus. Mwako wanendi wa musambe ke. Kiso kihimo na moto oro kipisha wera monte namu li tu lol.
1: Mas miako mohana waja.
4: Miao kihona wata. Ate kana pele mama rash journalista wera wera pa. Wela mukaru makabu drama monte monte namu li. Kamu kisirela. Kaki masih berwarna warna warna ya.
1: Ay, masih hingga.
4: Ini tu pasal bila saya sama pan monte namuli monte namuli. Untuk dia kena kurung diriku, untuk kena kurung muriannya va. Monte namuli orang orang mukulel dan tu monte namuli.
1: Muna mulaio.
4: Namu mulaio va. Antau kena diperakan anda rawa kuaga, berapa? Ma ni masusia sawa hantua. Poto wapa kasusia sawa oli ma. Asusia sawa huu ina ma. Wahu wali yaku. Sinchene sinchene rupa hen.
1: Sina kali hacho.
4: Sina asusia sawa atorera. Nyumu kalanteno uwe nyinyu pahe na marinyu. Kawo kuwenu hungwa ashutarini. Hino parupia nebrushe tule mwesi norti. Ma uwi wana nantoku manahu. Akunya naona wera tuwa lavato uwi wana. Aremu urana. Anapa kasusia sawala. Tiba mpaka wana mwusi norti unanipanya. Unine kusha mpaka ninapiwana guruwe. Nasuwela maho kala asusia sao.
1: Mashimuru wa achupa hii arwile. Wampula wakala wachoke nako arwile ukuma ikina.
4: Nare baba wanipahendri anampula ramukupurero.
1: Yeyo
4: heru.
1: Antawa achala mwusi norti upula. Wano ntumutuku mana chumvinye wampula iwo hinkomu ye wanakuruwe.
4: Muro wanakuruwe.
1: Wahoti dena amuru hiwa provinsi ikina.
4: Modo kisira te baba kanla hatu kirepa. Watu poti na zike ni hiwa naro hiwa. Osofala wo koronkosa wo. Mpako mnapi mpako maputu wo wo. Nibaraka mteku wakuli nivarahu. Na veritata kunyo nasivela. Nasivela. Atanyo mama murimu ira mwona karo rabo mwoni murimu apevu. Kwa rabo wala kala nte.
1: Ajwa wano kusihansa. Ano kaliheransa nsene.
4: Ajwa mwote ni kaliheraya. Ntuko sini halisi hinsu elahu. Ani nikalihera ifatu, pruki naika ni ifatu, pruki mteko lukumekalae. Ifatu yi sahi malamala, pruki ifatu yi kisimpa ya nengu alufi ya nengu ampula weiwe.
1: Para wea chumu hilumwe ha?
4: Ni hilumwe koravo. Naba huipota. Chisinchene pahe simbalu koravo ni weiwe. Nashuteruwa hanimo sinorti yogo. Nasari hali ye narwana huu sakalai sarivelia ye.
1: Mwosi norto ulata za wawwe.
4: Mwosi norti orwagane lewele mwosi norto nashutere mkumunizate omvara partiri. Wampula kapitali kato sambesia niasa.
1: Wampula.
4: Tunira musantiki norti. Tunira mwosi norti.
1: Hinka achuma nyuma maka ni kuru na sose sa horera wiwa na norera momo nali batu ikota
4: ikota kisimfalya nini lebe ikota joya
1: ha
4: wasusia sao kubiki hima yo wasusia sao waka ikota nini leba wasusia sao nini leba vinti alende di mpota mtu barokala memburu oni kala oliva ikota
1: Sei hanto ikoro sei ha chumuntekela ikota sei ha iha mumpoto sei ha chumusokela
4: ikoro wa ndiva ikota notu kwenye wasusisa na roho kwa disorerala
3: wakala mukacha ni tutepo wakala bamake na bale honeye o we fatu porque mune la chamaro mta kwene ni pereya paro concert wa lusiati impresa ni kwa sensei ah magine ya bari ari bale impresa ikota yele ah enne kale dia shivya shila ba are pa de wa association ahen kala were na shuta reprocheto ni tenwa ho hero ni re ba ba heno era ninkulu kushona karo ya ya proceto ninkusha banka ha mvahola adisorera na community secretary ben mandro wa tsorero han vahola musuruku ni munya mutule orwa khule re buniawo ona tika ni musuruku ole wa association sa wo ikhala ku mhempol sumawe
1: ah he ah echi ona era ba banka
3: e kota
1: ah he ah ke ano ne namadi hera maha ola na chuna wa baha katamo chuma tala moha mutala moha mutala moha ndoko maswa wa mali hera ho ni pachero na pachero wa mai mutanyo maswa nyoma mali hera wa ochekulela una enra ho pomela ona kuruwe
5: mutekulela ola kini shukurela vanchi pale okhala no kumana na na territorala ila bula samaha hola Nikela ka wi wenye ya thila posikina ku na shutia ka tho aku utharile ila posikina ku a khala nira iwelele ke molumala atotele ke mararela
1: mabinya baba sene moyanyo era
5: na binya baba ni ro wa muteko wa hu ni thani wa hu
1: na ka mapia wa mphula
5: na pia wa mphula ninkelo kuma wa mphula ni ro eko wani na pia ko wani Na hala thoro wa suwe
1: na katika kia. Kachuna wako haa mpandranyi wa mpusendranyi wa wana kuruwenu.
5: Wana kuruwenu kishuntiaka. Kwa shuti hiwa pake sera. Nsana na hii shuti hiwa mota. Woro herero ravole. Wira na panyamakaya pa ori pa ala. Ani kuparishipasu mtu nime. Tao ni pirisari kutekila. Enakala mweshipasu. Wira oravo waru waka. Wapake ketho. Makaya pama kinaku. Kwa kuve kuruwele ya moravo oleme. Tupapo kini shukurela. Banchi palewira purke eyo. Kinasuwe la nani hishu te eyo.
1: Muna vinyanyo baba mpandranyo maswa nyomali ha?
6: Ya no maswa kuhomali ha. Wapachirati yao shukurela. Wa shukurela turatiyo. Ushukurela mtekola. Etuyore era. Upakachiro kata experiencia. Kanyahu evirikani niyo ni vara. Huna suwe la mwela noro wana nuhere ni kuruna.
1: Nkaba
4: swa nyumala maswa kamiwa mali hera kemvarla meto wira na mwanne mahi kwalelele yake bara wira hupia nno na mulele ya ntoe wanne kisimela wanjeni wira nya kan lolele ya enaiwe muluma na papaya wala na mamaya ndoba amiko sokorle ga hakini umisore kino kinko kumale nuwiwa muluma la proko kom kana ratu kino kali belle kempa kali ni mama
1: Ni yuko ya yuko mama hola.
4: Para ver radio kamre bai re.
1: Kira rome di hewi ham faltar ham fajara okuma olok olekinta. Amelo se esta programa lo ya kanusa. Na musedi hua na musedi wa ho. Ohia to programa ra hono olelo olelo kinta. Amelo se esta.
4: Sexta
1: feira 21. Akane sabato akane
4: sabato ah.
1: Depois que não posso o número é muito né ah muri na cara
4: mas só hari kari hanlim mazinyale
1: eh nem bakane mas a nyo malihera
7: mas a go malihera mi gintuna kinno che wora mi ko tablo rer wora nduya hunno no shutu mi ta kum kenna na tunna na shuntang no shutu iwa iba no hotel wa murima wa nakuma na thonratu ka hatuna ko bolwa murati yo lele ko bolwa kulu me ko murati yo ni kiwa ke nam provincia ma pa ma lese
1: ahe no hata mala dikoro ate pos mu ke mbakani ko na ko hanyo enka ka uma sa nyu bagira
3: ai mi anu mama ko mushukuru mulu ko khala wa wero ni kumani hana journalist na ha na ha to kala hukumana na miki kintume raba wera Masiye maswa hala ni wala.
1: Muna muiwa.
3: Eh,
1: muna muiwa programa sehe sa ikopela te muna muiwa te mvela vele. Namkumia mnotisia ni. Namkumia chekurela wote ene wogo.
3: Ahe. Ni asiso nino shukurwai.
1: Enka papa maswa nyumakira.
3: Kwa tino na wera kwa tapela orera. Kumo wera kasuwe la wera kinoku mana ni mama. Na kiko haya so kiko haa. Nimiki namuli la so mulela. Kisi sukurila ka wera. Mwinto obrigado.
1: Ahe. Uwo masanyo mbalihera mama.
0: Miva no kimbeke laura miva komo no pie la puela no shukurela no fio in haton kwa hupia kuona likatarao ya likahasu enlaka
1: undai mwamsu la katarao
0: kamsu enle
1: wara era bachari hampiro wa papa ho
0: vale ko chutero re papa lo kile la wetu ora era boko ko ona lushu wala nampotulio kasu la gora lushu ni potulio ora ba ka kele kana tutte yene amusi ya handu tre yene ni mama ki thwela na ka baba karogwani ohle ke numre jere tanto
1: ah he we gina thabala ra mi wa ho radio msambiki misora ai kopelela yo mokone wa msambiki wampula o kapitel gadu niasa ni noa Zambezia unkumaya mahaola hiya no mahaola na kutia vava olelo va na chikulela ni asociação
3: de agricultores e apicultores
1: asociação de agricultores e apicultores de Munyawene arimui wanana ovinha mwaka wa 2024 mpaka hii 2004 mpaka hii hava nala pava moha nakaviherana opia va arwilai pama yona kuruwe mtowa na mwaha wa mtekwa nlapa wiwa nana wawa yaya hiherenre manonto ereheria ni kuru na nenda ya cheri hiyo lima aha cheri to opua ho tuwe opua ohua ohua oravo hey havo ravo akolore matare ne ola akumihaya limpo limpo ene nemma na malmano echio na ramum bikina tamalela tho muruko ene tho ni kumaninhe wenche kulele ana ngwana mteko ora tas ela te hene erotule ene erotule ene koronda
3: ayima weran to ravo la tiore eran to elesheni dielela akalono no na weran mele consome o mele da nossa província.
1: Mulher oravo ou é província? Eu amo pula. Mas não estou a falar ora oravo a Zambez. Me ano que na tamela bato com bene. O que é que ele lá vai falar? Tia eu que na romela o a chuva o rio nem falar. Aí o cara na hora o samreba o amigo que só tem esse ha e da liru e vava. A city thala chikulenda ya muhiwa we monikoro na kala mo anamira voto akarimo mu majovene a city tharimo mo anausiha mpiro wo panela ochara ntona we mtana baba wikali hau haye impa he okala mushkiltori ntoka no polla na mirabo uyiwa nana si woto onna kali ha chiwa kavihera mpaka cho madiha makachami ho mama hamo ha arayano ovinya epoma ya wana kurowe marne diolinda moreira
8: wala vaga no sinve mwani yolai ay ay ay ya ni ko hokini wa mwa ni ki we vale lo akola ay iwa bonto
9: akuta kai pawe ola takalaiwe

No a shukuru mukubare ba no kuma o ne ne daga piro sike nako o kala wera to ko hinhale so wel dia na ko man hinha kin nit wel dia naka ka he wera no hit wel dia na wi no nye guli hana ka i nare o thakula sa wan no pa he te khalle e piro a ho ya ko ekwe o hi ya pa ho le lo ba de ko man el dia ho na mpula no hata ma hi gu ya wa de ko man la ka ho i provincia sike nako yulu pa le manama ho ne khala ka o thekulela o ne khala ka wa le lai hanti si nera ne amote thani o ne khala ka ba nyihana sore re la na khala o ko hana yali muhina wo ka thi wara me nera ho ne mo hunla nara ya ho mo studio mu na pacheria o vanela e gore mo ha minutu miloko mi lini mitano o maorola o maora muruya wara shene kiruya o maora Uma oro ni huma kumunchi pati chokala kaya ole wa stress. Masi uma ora oni mro mula huwa uma oro weke kai. E oro moha yo pachiri ya iya ni hiku. Kosuwa la wera vande panyana ya oshaka. Masi mayugaru uma ora. Nikuma ane ora shane, nikuma ane uma ora. Oni kala kumunchi pati chokala wa stress. Masi nto kuni himiahu. Ola umma wa roma wa ra eke kaya. Nyuwano mune panyane yo mako niyo wa niyo nrati wanyo. Hiya no mustudi yomo. Eno lipi heri ya hono kala wane pie lewera muna mtukula muna miwa. Mevada lo sise yen toko stoko enala huwa enu yala. Mune hala muna yiko hagula. Mane wana naya yele obara kere tako luma. Ahirio ku. Mune iwa yo waso kala ipatina singwariwa. Ato anaisi ya kihawento. Abe ya le halume ina akunya nera ka abe to hi adon nere nui ya kena kuravo ya kena pahi ya kena kupahi ala masina ale madri hanya ha fatu wanya hu gona ka enui la ka hi ole lutia khalai mhm ara je bosara ni me ga ara je bosara mte kwa weta ka samwan ta kina kita ko ha kan to wera baba ani himya ni ba o kala ani ha weta ka santap na pia e ore mo ha yela minuto bi loko mera ru ni ma ba ha o ka tham shirika ka yala wera ye ta ka sem magwa mune ta ka saka mune aba kya ni ah ko an do na ni ebe ko hela kan raka mi ha ani kela mwera ka bara mure ba thi ba ba ba ba ari we kan ro wote yene ko hela kare ro khulumo meto khile re wa wa re ko hele khia re wo tam ko ha wo te yene mhm mun le le ke se pono ba hane mane un khalle pe ni bisha ne ro o ni asa do wa na yue ini himi aya anash to ko ene wo na

mwakelele makumaso a radio msambiki radio oniviravira mawani ni mphanyeni ya mkulu tu bona mie pe programa ya isumane la tekhalendiaya programa ni khaleliwa ni Rajabu Hasani Jamal Afonso Omakinani nisipo na makumaso nuti.

0: to ko ne ka ha kan halisan makuba
1: salama ga hal to ko ne
0: kan bakani garu hal makala
1: na garu hal makala
0: wani ti wawe ne
1: ah wani sawa sawa ba
0: na mun kala sawa sawa
1: ah
0: sina nanyu
1: sina gastro
0: gastro gastro sheni
1: gastro adriano
0: gastro adriano mano mutekwanyu piola
1: ah mutekwaga piola ba holo la makala ah
0: motela
1: ah mina tangena to thela lelo
0: sheni mutu wa kanna ruma moshkale da sisa sawa sawa sawa hotela ni tero pisiani sheni
1: Ah, masih ginet ke muhasa ke ni pelo telah masih.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Oh, hina tumpanya mana ha kulili, mana hi pavili.
1: Ah, nanti hina tumpanya masih.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Kaya ka awan usawa sawa endero hima kasau pivi.
1: Eh, awanu kebo kena naga o. So kita thongwe punti pahing kena naga ba.
0: Punti oleh sheni balu mana pavali.
1: Ayo, mana pavali so.
0: Atu vale mavire lo nira sayi malapuelo.
1: Eh, mavire lo malapuelo vale kula mutu nono waria manzawe. Ah, mana rover vale eba. Ningalo tikini hiwa ah maho khanne punti ah
0: to bala tu pia bala ne mero mukapata moshkale to le unirwa sai
1: ah ne mero mukapata giam mala pushela khopela nonno ayo
0: ne mero mliba unkhala mahala
1: eh ne mero mliba bahim surku bahim chene ah
0: balu unkhala kabula puwa bale
1: balu la puwa bale unkhala sam mitika shi bahim pur la puwa khopela nonno ah
0: makala la samu hima kabi kare kare karo hutiwa
1: yale makala la karo hutiwa masini hinya tersento ba ah
0: simuni tumana ni
1: epa ana buya njali ba hanni tuma
0: gamo kunsha sa ko masaila
1: na
0: makwani
1: na ta gina kunsha musa ah na kunsha taru
0: Ah,
1: na hanle masabo.
0: Banto atu si sa no kushere na banire so sai sai.
1: Ah, kala hiya na kushere na kala gina hin kushere na.
0: O sawa sawa vale mun kale to ekulutusheni.
1: Sawa sawa vale kin kale kulutu ya wampara.
0: Ah, wana mpara vale.
1: Ah, wana mpara.
0: Muni ngure na radu msambiki wani u.
1: Ah, kini nguri yano ratenesha. Ah, na mukisivela.
0: I programa sinira sa kumiheru aka masipo anosivela ni mradi ni avira kavala.
1: Ah, nikisivela tambini sipo ye.
0: Isipo sheni?
1: Isipo wazin kisivela ba. Malta na konta.
0: Anosivela ni
1: ye? Iyo, kisivela ye nyu. Ne, kisivela ye.
0: Vale, anosivela ni wiwa, wina. Wale tuyo mni mwiro omu upuelela.
1: Ikina kini mwiro kupuelela ka, kisivela ye kina kina ka. Ah, kina kiwa ka, kikila talene. Ah,
0: mapela maba hani sipon la nana konda.
1: Ngapela ka ba kamusi aga ba hani wel la mawani.
0: Mabe ke le kamusi mama kamurno wani usawa sawa.
1: Ah, mana tangerna wani kerna ko wa kamar Alberto. Ah, musa kon zao. Ashe hasi amalda jumeyo. Ah,
0: ashe hasi ankala wo nelo ankala wo usawa
1: sawa. Ashe hasi nelo ankala usawa sawa.
0: Ah, tamo bo manno.
1: Nata, nata nemu romor wasi sopan.
0: Ah, tela she hasi.
1: Ah, tela tela. Ah.
0: Kire rewash kulani?
1: Ah, obrigado, obrigado.
0: Lelo mvira ke muwa karadi msambiki.
1: Atapo na miki miwella kan lelo.
0: Mwela sinanu sheni vale?
1: Gastro Adriano.
0: Gastro Adriano wano sawa sawa wana mpara.

0: En re rawan wana kavla wo atu na vela vili ha na re rela na sivela.
1: Ba hiwe ni vela vili ha pa otho e bonti. En re ne bonti pero ahuile ni hawa male. Ayo na raga pa ninni shanga mota wo vira moto kanla bonti wo. E ninno ba tu. Vira ka kina no vira salama.
0: E bonti ele la ya monapo ba.
1: Monapo ayo. Kiroho no ni atu.
0: Ayo. Ba masi avukuwa wala nlelo
1: masi avukuwa
0: ayo nkahaya kai konye yeme mokatu le vale saharere wala mamwini sai
1: masi atwao akuvenle masi anni himavira so kala nlelo ayo
0: masi wakana tuona
1: na tangina tuona
0: e ponti lele nni kacha mihela tu mavira lo vale
1: nni kacha miha tu vanchene ayo
0: vanto poma no mpia ke ora he ninno
1: ninno nimpia ka ninni pia ka singora Aura kina sesora, setora, ayo.
0: Ba, mi wakati wera kakikala kwa ni ukaruha, miko utumi hama kala. Wakati waruha kama kala nuno katumi haka, niru lekara, ba, muhiru la mulpaliaga.
1: Gakumve.
0: Ya vosi isu mpaka baka mli yetu.
1: Meshikuwa matabishari.
0: Watori wiru lekara wa iwa. Tumtumene matabishari.
1: Miwa, kutumi polu waka, kuhura mahe waka.
0: Ayo, ayo. Wako na weigo, kuhi mwawani wera waka ahitu mepodu.
1: Nata.
0: Mano, programa Radio Msambiki muni mwiwa kwangu.
1: Ini mwiwa kayo. Vanchene.
0: Entepa osi vela ni mwiwa ka Valeria.
1: Me vani kisivele jornali owere yan la sineta mlaboni. Ayo ka werene la kavale kini shukurela.
0: Ayo ayo.
1: Aha.
0: Owere yan la sineta mlaboni ntokosheni.
1: Ntokopa himakata mi hala nkumela mlaboni momu. Ayo.
0: Aha. Atokwene. Masipo anera owere yemiwe ya kumihiwa ka vale atuwe nate ili hamurima.
1: Kandoro ngisivela miwa ka agamushkutari kukalwani iwe anakite liha murema. Oro leshe marahimu biku finu onni kisivela vanchene. Ni Berta da Silva onni kisivela vanchene. Ni makandoro makina kanto ngisivela.
0: Ayo.
1: Angiwa watibu wamali ya wala vula.
0: Ayo. Avale Berta da Silva tuna bonna asivela.
1: Aonni kisivela miyo.
0: Va urumihiwa ka acha male murumiha ka o Berta da Silva ya kela wavahani.
1: Kakela wa baha amaraka anihani wa Albertina Nelsoni kakela wa sobire nyuako nihani wa Feliz Jose kakela wa baha murokoraka nihani wa Marta Alfredo kakela wa baha muhimako nihani wa Carlitos Alfredo kakela wa baha mamaka nihani wa Rosa Julio apapaka nihani wa Alfredo Salmao kakisa wago
0: aduo teni awankala wana kabula uu
1: Aye ni kala ankala na kabula uu aye.
0: Matala karere uu anlimwa uu.
1: Aye.
0: Kuri untela na uho.
1: Kuri untela na tu. Mima shi mata maka.
0: Muna uko heru wano mulipali yaka. Mwira masi mata manyu. Ma profitande mututi.
1: Aye.
0: Mwira masi nyu mata manyu.
1: Mata maka mashi uo kire era. Aye kukala na kuo. Machokwa. Kutre. Aye.
0: Aye mami nkiru wa shukulani mulopana mwete salama. Mtike wa ni salama.
1: Kapo kushukurela.

0: Vira mawani mulpa dia kola kinanje ore redi wala ho otu mi hamotu mi hamano nyu
1: mi haba ya kaleru ma epo
0: ayo yare sakinya yare sapo
1: yare sakinya
0: kanto si sa sakabi a tumi heru are wa tumi heru aroa
1: na ta karon wari wa wa
0: ari baba si sa san hima gabi
1: e va kerer liwa ma tu san to pa hima se khandai wo kinai nya si so na ve
0: ro kalam kasu
1: nari okati bahita geri kanne
0: man ankala wowini
1: omkulu woni kinkhalaka
0: ah omkulu woni akume wara sheno omkulu woni arwa kanno
1: eh omkulu woni kivinyen sana tsana wabora
0: ba yaru hale sa ku msaela
1: na to soka soha na iyo boyo taru bele wa
0: mushkale ta ya tulola
1: ayo
0: balola ta waya psikale tola no mola
1: kini mwiro mwa lukari ba he
0: sina naye
1: felsar don antonio no suweli shiwanto
0: sinara erela amkulu woni wani u pivi
1: yara na pahala ni shomola na ho
0: mawani me mishanki ho solo ka mira montoko ni enyu savo
1: ei mase a mishanki ho sen ni kala bote mpiro na rwa kanno baba ya nana para parupio wani ne ndro mka wana mpiro ni oponti vo kire ke are ponti bro ke wa kwa ponti we are ponti
0: ndo ponti va tuni mira no pia anarwa re pantera va to ampo ha yo po ha vo anavikana
1: nari a shinene va va muna po va vo tan tan ni te sha tan ni tu khula para va thivo a ki ki a ma ma kha yo pa hi
0: ndo ma khena ne ra khala ka bi msur khwene
1: va va ye tharu ye ke ndoki hiwa sasenta
0: ah ya tharu ya tharu ya sasenta kwanto
1: ayo
0: emoha
1: 20
0: ehe akinaku
1: 20
0: ne akinaku
1: 20
0: ayo kutani hiku wala wonkale ba mwerini
1: kula ni hiku pahne nenro nenro ahopo manno kwalukwe riole paho onro po manno
0: masatoni wirene karadi msambiki wani u
1: eh masya he kale rumatu so la lese bulu thore ban so ampa he wa ne ba ah na pia ka ma karapa he
0: sinte pa wa sibela tu sinte pa wa kala li ha bibi ni ya mwire na ka area mi
1: kini thowa so ni ha kala li ha
0: ento ke sheni
1: masipo pa hi poro karama sin ku mi heria pa hi wa ni wa mukulu wa ni ka ni phela ki we na pa ka ani riwa Antonio Shuaki, mama Emelie Erminio, na shima kapa he, amarake hadi alega, Silvia Castorua.
0: Iwa tela?
1: Kwa tela.
0: Aka nama tayo wangu, na atataya.
1: Ayo.
0: Ima yatumi kwa wile liha, kinapentela wera mula mwakola, niyo nama tayo na atataya, na amuse kinaku atu kihaba hama kumaso.
1: Tapo.
0: Nimbane lanana munchene anikome mitete sohi anasa arwako mwira na koswa ya mpo mamu masiva opomopo maiwe vabisha ba
2: ona miyepe
0: ona miyepe
2: ndo ona miyepe bani ntumia makala
0: makala atabini
2: makala katala alawangina tutumia
0: ya ruhale anohi weria weria ya ruhale sako masaila
2: na ata mashika hiru habahi sako pe tharo
0: ayo
2: agina tumia yupili sina hala yukina kuyo
0: wapuru eneola enkale keshkala wala yo neni weto nisuna pahi
2: na ato neni weto nisuna shkala genkala
0: oto tele ya sisa sa ahimu magabi
2: oto tele ya sisa sa makala
0: ee
2: ankala teresentu 350 ayo
0: wale wovukuliwa waleiliwa teresento wavukuliwa ombaha teresento 50
2: ayo wala wahivukuliwa unuhia pahe ayo
0: kwento hiyo pili yu arere liwalesha
2: kutumi ayo
0: uluku haja alia
2: ayo
0: ahiru lekara mene
2: masi kihirula ayo
0: ato nirula babi wakeno honi kini
2: nirula mo utekiwelesha mo
0: entumi hiwata anime
2: masimi shima pahe ipao pahe kisin thotho sa
0: tuigo atume shima yeyo
2: katumi shima
0: anro tuma kishima atumi hele
2: gendo tuma kishima katumi hele leo kiserela
0: oni tumi hiwa ni mwali yako meme pahe
2: oni tumi hiwa pahe ni mwali yako mkala 40 pahe shima 20 oni panya
0: na tuwa ni tuma ni mwali yako yo ipola taro elesha wiru
2: ni ilatela pahe naro wane
0: tumaro welo wane tuwa nisa ya ni kala tuma papa hiye oni uri wasi walu niri wakiro kopie kihye waferenke
2: yoko pihe yonare vale pahe na hitu miha vale haya ni poroko kengoistariki ya nuke ya rowani mihiku ni kena kukia ya rwa masina rwa kwa wale nini liva
0: liva pore wala tuhi yae sina na yankisi wenlewi yuhano
2: Senna ka kini henwa karlit salemo.
0: Ari wa ni piwa vale.
2: O ani wana kavula.
0: Ah, ina kavula. Manu wana kavula iwende roka tula vesheni.
2: Tatangeno na tukino na nsua.
0: Nsua. Ya reren le mitano mata pivini.
2: Enderen le mata kino na wera ke kedapan shato khala khala wera ibule ni mote rumpia ya. Kere urupa se hiva hemuruerio.
0: Hiva hemuruerio.
2: Ayo.
0: Murwero sheni ohilenshe atu ohitempe wa kumela. Murwero na na wenkaro ni ba. Mukohere ke tuma kala kera no koheria atu tumi heke. Ba ento kamper tende kiliente vale.
2: Ah machinare. Nare.
0: Ah nira mlipela kamkina.
2: Nira. Kinera ko mlipela kamkina ko tata. Ayo.
0: Ah bantu kai ni bane le ke tu bantu ba ho. Kala wi ama ya la roa.
2: Ni bane le ke pahora tena.
0: Mano ya ka ko ha wire ndrero wani wana kavula u omkulu woni
2: wa kavula
0: a wa kavula ndrera mamma tani pivi
2: basho kala wire pula ne mo derumpi aya erumpi pula inchene basi muru wire o kevahe serumpi pula pahe ayo
0: enavela veli hana munchene mpanto leiwe
2: eni vela veli hinya mpanto leiwe kinona wire ponti pahe khandrena ndri arashka ne ponti ayo atwalo tene ba ano leva na roka na kumaka iwe na roka no no leva enta o khaneng khanna musuru khumunchene moha wo leva ka
0: khan khanna musuru khumunchene atwan leva ka vi ya phavela ka olapu wa vaponti vale an leva ka vi
2: na phela ko leva ponti vale ko mwele mwele lava ne leva 50
0: onkala kutani hiku va sumana ni sai
2: Mashinata wa venya ka pahe wera ba kinga lo poma o suela wera pa ka roka ba le kira ka karowa ba lo poma ka tumi ha ba le kinro roa ka ke leveke
0: atu ko ne o wani wana ka vula o atwani mu wiria na radi msambiki
2: ninni wiria na radi msambiki hora tene
0: i programa sinasi vela sinkumelela mradi uni
2: kinona weri programa sinkumelela kevo e programa hiyano initiative so initiative pahe pontia e pahe hinduki hiwa ba le ne governo Ayo
0: enna shatiyari vanchenela
2: ay enna shatiyari vanchene none liyo thon komeshimu ayo
0: masatwan nivekela anle lwesheni
2: nenne vekela pahewere pe buntela khalonke enta okhala weri tu sendera kuvernu e pa nenle pella resposta mesa resposta elegen khuma mashikhula ora pa nenne vekela were pe buntela ke khanle sana buntela ke khanle sana
0: masipo ya phela wi wan sipo ni phela wi ukathula ba
2: sipo miano ka phela ka uya ka mphelo muwa tamaisha ayo
0: tamaisha ola ni phavela ura ya bahani
2: ka bahama mama namusi akena kwankiwa
0: ngo ka tenle
2: yano ko thela namara kana anaka
0: wani no rohi khale sana u nkhuma manya kunyako amula mwala ndialiwa
2: khalieliwe akala bahemula mwao na namane
0: asina ne andriwani
2: Kindua karlit salimu.
0: Kahima akunyata wani. Walari maliala.
2: Akaliala.
0: Ya tenle ni nano.
2: Ka tenle khalae basa zina Argentina Antonio.
0: Andi wana masheni.
2: Ana mausheni.
0: Ah ya ana mausheni. Mia no kosukola to kwene.
2: Ah tapo ni tambe kota pota pela.
0: Amwira na kosu ya wasorera.
2: Tapo kosukurola.